0: Lunes.
1: Biyernes pala ngayon, weekend na pala. Hindi ko na namamalayan ng bilis ng araw talaga. Sige. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
2: Ihatid sa inyo ang radikalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may

0: Idilita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o diba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: धड़ी तू पॉइंट सब धड़ एफएम के गेंद और श्री धड़ी 3 पॉइंट सब धड़ एफएम की नौ ने स्वीट बॉयस That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati, Salasa, Swag, Sambulsa. Kumusta po kayo na, sweetheart? Teka muna. Hold your horses. Kumusta ang mga update niya sa loob ng inyong mga bahay? Nakapaghugas sa magpinggan para sa mga pinagganan, kinainan ng mga estudyante pumasok na sa eskulahan. Bars. Magandang umaga muna. Wait lang. Good morning sa lahat po ng mga tipong halas siya. Naghigda pa ni Aiga. Ano na? Aba, mag-aalas sabi na, uy, wala ka papasok sa trabaho? O wala kang balak talaga magtrabaho sa araw na ito? O gitapulan ka magtrabaho? Naunsa naman siya, uy. Bango na di ha, ba? Daliin na, malapit na ang Pasko, Ginoo ko. Huwag patamad-tamad, kailangan natin ng extra income, kailangan ng extra ipon. Marami na naman tayong gagastos sa pagdating ng sitna ng Disyembre. Andiyan na naman yung mga inaanak mo noong last year, mga pinagtaguan mo na. Ngayong taon na to, Diyos ko, magpakita ka naman, ano ba? Kaya kailangan lagi tayo magsikap, di ba? O, gising na, bango na! Maring gising na, pero ayaw bumangon eh. O, dali na ha. Ay, sing, pag, ayaw patamad-damad. O, ayaw, huwag mo pairalin yung pagkatapulan, ha? O, dali na. O, trabaho tayo, trabaho. Magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga apo daw niya. O, dali lang amang, ha? Good morning daw, kina Erica, kay Plong Plong, ganun daw kay EJ Bong, kay LJ. Good morning, kina Budoy, kay John Diago, kay Colin, kay Kurt, kay Eska, kay Duday, I love you all, gigang kay Nanay Baby Doll. Maraming salamat po sa aking pagbasa sa aking greetings. Yeah, para po sa aking apo yan. Morning, Mayor Miles. Magandang umaga. Sina Roxanne Macha ito. Thank you so much for listening. Mga taga Promise Land, mga Sanding, good morning! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan na pita. Lagyan nyo ng pangalan para ma-recognize ko kayo. Diba? Para malaman natin kung sino-sino kayo dyan. Ha? Eto, good morning, Jason Steele, Ruby Rosales. Magandang umaga. Uy! O, yan na. Sinout-out na kita, ha? Nagbe-message siya dun sa aking, message as comment. O, dun sa aking Facebook page. Doon sila nagbabadala ng kanilang mga gustong ipa-shoutout. Dito, tama yan. Mag-text kayo dito sa text line. Alright? We get 17 minutes Saturday, 8 o'clock. Mamaya baka natin another winner sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries, ha? For the meantime, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Panayo lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko! 93.7
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Yung mga gusto marinig ng mga uyab sa kanilang mga uyab. Mga uyab na babae sa kanilang mga uyab na lalaki. Parinindigan kita. Ah, ipapangako ang lahat. Diba? Ganun daw yun eh. Huwag natin elaborate pa. Pagkatang umaga, shoutout muna karon. Tugnaw to sa bukid. Sa lugar ba yan? Sa bukid ba yan? Ha? Ah, malamig-lamig dyan. Buti. Sana all. Mamaya-maya ng konti lang. Iinit na naman dito sa syudad. No? Dito sa CDO. Alam niyo naman ang sitwasyon dito. Ay! Di ba? Pag tumindi yung init, talaga namang, hoy! Oo. Oh, atindi rin talaga ang sikat ng araw. Anyway, magandang umaga muna, kina Vera. Sabi niya, listening while lamahaw. Actually, kayo na pa to eh. Baka tapos na to sila. Nakapasok na to sa trabaho. Sabi niya, namahaw sa duhang nagbasa, Kolkato, nagbasa ka og winner sa The Price is Rise. Pag ingon ni mo og lapasan, San Lazaro Zone 1, naghunong ang olog gaon. Tapos nawaw mali daw sila. Akala daw nila ay sila na ang kanilang ang nanalo ng bugas. Ganun talaga. Better lang next draw. Magandang umaga! Shoutout sa mga sweethearts natin, mga solid kaayo sa may Carmen Market. Naglanog-lanog ang kanilang mga speakers. Magandang umaga kay Mr. and Mrs. Agustin Cabala sa cafeteria section. Magandang umaga po, Mr. and Mrs. Agustin Cabala sa cafeteria section. Neris Carinderia, sina Arlene, kay Nestor, and kay Sayang. Good umaga po sa inyo. Bagyao Family sa FBN at Mahogany Section, at Nanette Raniego. Yan, talaga naman o, walang kupas yan. May bundang, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sabi nung isa nating, si Ate Fel, sabi niya, bakit di ko makita ang live na balita? Bakit? Sabi niya, bakit nga ba? Baka wala kang data. Good morning, Ate Fel, mula dyan sa may lapasan. Ang katagason to, patag, walay tubig ka ron? Talaga ba? Shoutout sa akong partner na si Jerry Fernandez, kay Kuya Ibong, at sa self ko si Marlene Barsobia. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oras natin, 8:35 na. Ito na. Alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Nasa linya si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
2: Good morning, Jason Stel. Kanina, galing tayong Baloy. Maluwag pa naman ang Baloy hanggang nakarating tayo ng Cookman. Ganun pa rin. Maliban lang dito sa banda po ng intersection ng Galaxy, papuntang Galaxy at papunta ng Coastal Road. May build up na po dyan. Diretso-diretso tayo, papunta po tayo ng lapasan. Maluwag pa naman ang lapasan, papuntang Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa naman. Hanggang nakamalik, paulit, papunta po ng lapasan. Ganun pa rin, maluwag. Diretso-diretso papunta ng Gusa. Ganun pa rin, maluwag hanggang sa ngayon, Jason.
0: Ayos, sige, maraming salamat na. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon at Pasada Group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin ngayon, 36 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga. Uy, kadabulan, problema dyan na to ang mga Byronon. Ano? Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills. With G-Bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive na sa GCash para diretso na nga magamit pabayad sa G-Bills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad at tunay mga extra fees sa ubang merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab mag cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center o uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo na kinabuhi sa pagkuha sa padala o pabayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash in. Maong mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partners Merchants Nationwide.
1: Heart 92.7.
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: nangita.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalid nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Karong umaabot Oktubre 15 ug adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nari 2.700 FM ke gandhi or city Nari 3.700 FM bugin on. Hey, yeah. Let's up a light the Taylor Swift at 8:48. Times like brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Sina Marisa Payagan, balansang magandang umaga. Ano to? Naminaw ko sa imong program akong imbaya, akong anak si Jessa Ogmeme Balansag. Magandang umaga po. Thank you so much for listening. Sana'y maganda ang inyong mga umaga, di handa bida. Oy! Ay, eto na! Draw na tayo ng bugas ng groceries, ha? Makinig, makinig, paminaw, paminaw! Bubunan na tayo na mananalo ng bugas ng groceries! Roleta, select! Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, ha? Vamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. O, Barangay 26! Mga taga Barangay 26, paminaw, muro tayo sa drop bag sa Barangay 26. Isa lang, yung! Alright, taga Barangay 26, ang kanya nakasulat ay Barangay 26 lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26, congratulations! Uy! Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din sa ating first winner ganina, etong taga Zone 1 San Lazaro, Ninita Umanlag. Ninita Umanlag, eto pa yung iba pa mga pangalan, no? Magbibigay pa ako ng iba pa mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas at groceries, ha? Si Jemson Noblefranca ng Barangay 31, Bella Caballero ng Bulwa, Michael Tenore ng NHJ Kauswagan, Ricky Bahian ng Dukmong Taxi, Cirilo Bertuadazo ng Barangay 31 at Eugene Tadlas ng Barangay Bonbon. Yan po yung mga pangalan pa na mga nanalo ng bugas sa groceries, ha? Congratulations. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, huli mga minuto ng ating program, stand by mga sweethearts.
1: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan di oras siri 93.7 FM ginon Cup of Joe in Multo. Dalawang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Grace Wien Hardware and Gospel and Palms Hardware, magandang umaga po. Kabanday Machine Shop, magandang umaga po. Kina Jukol, Jetra, Jusil, Dodong, Marlon, Yuri, maraming salamat. Silvian Balsabito ng MNR Taxi, shoutout din sa iyo. Mga taga-makabalan, magandang umaga ha. Thank you so much for always listening. Mikaela Store, ang mga silingan perming pa, nagpamati daw sa Hard FM sa Zone 1, Buara, Bayabas. Magandang umaga po. Paalam na muna ako, maraming salamat. At tabayan na po ang ating Music from the Heart program kasama ang mga love songs. Piling naman si George. Hanggang alas 11 naman ang umaga. Hey, don't forget to follow me ha sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang giuyab, gi my day, gi featured, gi wallpaper pa jud, gi bayo, pero gi biyaan.
1: Welcome Kitan sa atong espesyal nga episode
0: Gabaan
1: sa probinsya.
0: Para dili na kinikilig mga sweethearts dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Go.
1: Sa ato ang mga department head sa provincial government of Bukidnon ug sa tanang listeners and viewers sa atong tulumanon karon sa KSP. Karon ang tanan nga dili lang importante kundili usa ka butang nga direktang may kalabutan sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Karong adlawa atong dad-on ngadto sa mas lapad nga audience ang mga mensahe gikan sa Indigenous Peoples Provincial Summit 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa Indigenous Peoples Month. Ang atong sentro nga hisgutan mao ang Public Act 11596 o ang balaod batok sa child marriage. Mga higala ang pagpakasal sa bata dili lamang usa ka personal o pangpamilya nga desisyon. Adunay balaod nga nagpanalipod sa mga bata batok niini. Og importante nga ang impormasyon makaabot sa matag komunidad. Labi na sa atong mga ginikanan, elders, tribal leaders og sa tanang adunay papel sa pagiya sa kabatan-unan. Busa, maminaw kita, magkat-on og ubanan kami sa usa ka oras nga programa mahitungod sa balaod, kultura, responsibilidad og labaw sa tanan, ang kaluwasan og kaugmaon sa atong mga kabataan. Kini ang atong episode sa Bata Dili Asawa Tingog sa Kabatan-unan Panalipod sa Kaugmaon. Ubani mi ninyo sulod sa usa ka oras nga programa sa KSP. Ako si Fredeline Raganda. Ang PGO. Ubani mi ninyo sulod sa usa ka oras nga programa sa KSP. Ako si Fredeline Raganda. Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpailang madala balik sa ilang mga komunidad o

0: nga naumol kining programa sa radyo. Sulod sa usa ka oras mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyon ang
1: kay sa atong kabilin, kultura ug komunidad. Ang atong pagkatigum karong adlaw.
0: Opening remarks, paminaw nato ang mensahe ni Ms. Ellen T. Salumintaw, ang PG Department Head sa PSWDO. Ato siyang paminawon.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Usa ka dakong dumog ang pakiguban karon sa mga magbalantay sa atong kabilin, kultura o komunidad. Ang atong pagkatigong karong adlaw, usa ka mahinungdanon o dinalian na higayon alang sa panaghisgot. Usa ka hawanan diin ang atong gipasidunggan ang atong kabilin samtang kusganong gipanalipdan ang atong mga kabataan. Ang atong kultura mas mulambo kung ang atong kabataan o kabatanunan luwas, giatiman o makatungha. Karong adlawa, akong giputing ang atong panagtinabangay sa pagtubang sa mga hagit sa mga atong atubang sa atong, atong kultura mas mulambo kung ang atong kabataan o kabatanunan luwas, giatiman o makatungha. Karong adlawa, akong giputing ang atong panagtinabangay sa pagtubang sa mga hagit sa mga atong atubang sa atong kabataan. The Provincial Child Protection Council dili na naman kaya kung wala mo karon nga naninaw diri sa ako og nating uban. Amo gid na kita gituan nga wala ni mahimo kung wala kamo karon nga naa sa komunidad. Ang maayong ugma sa Bukidnon depende sa kamo sa atong kabataan o kabataonan.
2: Kalihukan sa probinsya.
0: Inyong napaminawan ang mensahe ni Ms. Ellen T. Salumintaw sa PSWDO. Mga higala, usahay, ang unang lakang sa pagpanalipod mao ang pagkahibalo. Kung dili nato masayran unsay gitakda sa balaod, unsang atong mga katungod, ug asa kita mahimong mangayo og tabang, lisod usab nato mahibal-an unsaon pagliho kung adunay bata nga ana sa peligro. Mao nga karon atong tan-awon ang mas lapad nga konteksto sa atong kalihukan. Unsa ang tumong niini, nganong importante ang information dissemination ug unsaon pagdala sa mensahe ngadto sa mga komunidad. Atong paminaw ng overview gikan kang Ms. Stephanie O. Melendez, ang Supervising Administrative Officer sa PGO ug sa PGO Ayad.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Part na ni siya sa ato ang IP month celebration, pero part ni siya sa ato ang development diri sa ato ang province. At the same time, mahimo po na ito nga basihan sa pagplano o pag-budget kuhon sa ato ang mga aktibidades. So, karoon, salamat kayo. First of all, salamat din kayo sa inyong participation karong adlaw. Dako din kami na gratefulness sa mga kasing-kasing kay Malagi nagkuhan na rin kung saan din na ito pag-handle mo. So, nanginahanglan din mi sa inyo ha, mga comments o mga suggestion kung sa itong buhaton po. So, salamat din kayo sa inyong pag-anhi o puhon-puhon at ito din maubanan tanan na mga kalihukan para sa itong mga kabataan-unan.
2: Kalihukan sa probinsya.
0: Salamat, Ma'am Stephanie Melendez, sa paghatag og mas klarong hulagway sa tumong sa maong kalihukan. Mga kaigsuunan, atong hinumduman nga ang pagpanalipod sa bata dili trabaho sa usa lamang katao o ahensya. Kinahanglan niini ang panaghiusa, ang pamilya, komunidad, tribal leadership, mga serbisyo sa gobyerno, law enforcement ug ang matag usa kanato. Sa atong pagbalik, atong mapaminawan ang mensahe sa Amahan sa Lalawigan, Governor Rogelio Neil P. Roque. Standby.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.
4: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
5: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
6: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
4: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
8: Stay strong, be informed, get tested.
9: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Balik sa Kalihukan sa Probinsya o KSP. Atong ipadayon ang atong hilisgutanan kabahin na sa bata dili asawa, tingog sa kabatanunan panalipod sa kaugmaon. Karon, ato na nga mapaminawan ang keynote address gikan sa atong Provincial Governor, Honorable Rogelio Neil P. Roque, Provincial Governor, Province of Bukidnon.
10: Well, dako akong kalipay, no, nga makauban mo nga karong adlawa. Ay kuan kay ni nga topic, no. I mean dunggay ang taas nga panahon nga gibatihan. No? So ang atong mga datos o mga bahis, dili lamang mga leader sa inyong mga komunidad, no. Kamo ang tigbantay sa inyong katawhan. Kamo ang tigpanalipod sa inyong kultura o tradisyon. Kung kamo usap ang tingog sa atong mga kabataan, na muna yung tinuod. Muna siya ang usap ang responsibilidad sa being adato o being kabae. No? Mao nga importante kaayo kini atong panagtigong karon, no? Especially kung sa atong topic. Diri sa Bukidnon, dako ang atong respeto sa atong indigenous peoples and ang inyong kultura, tradisyon o panginabuhi kabahin sa atong pagkatao. Isip usab ka probinsya. Is it in your provincial government responsibilidad nato nga siguruhon nga ang inyong mga katungod dili lamang naa sa balaod kundi masaptan, respetuhon o mapanalipdan. Karong panahon na aduna kitay mga bag-ong balaod ug dugang na legal na proteksyon ilabi na alang sa atong mga kabataan. No? Kay usahay dili niana kay dili na mo na kultura. Diba, amo ni kultura dapat amo ni padayon. Pero sa tinuod lang, no, ang tibuok kalibutan indigenous. Diba? Kanang mga puti, niagay niya po na sila na indigenous na sila na bata pa na sila, maminyo na. No? Ang mga hapon, ang mga insik, niagay niya po na sila na patayong pag-ayo, maminyo na. No? Sa unang panahon. No? Kaya tungkol sa akong obserbasyon, sa unang panahon, gamay ray tao ang kalibutan. Huh? Yung mayroon tao ang kalibutan, muna nga sa'yo kagini paminyo. Diba? Oh. So, muna siya ang paghitabo sa unang panahon. Pero karon eh, siyempre, daga naman kayo tao, wala na tagadali. No? Eh, sumura ng tao, wala na tagadali. Diba? Wala na tagadali. So, makita nimo nga ang mga puti, nausap na po ng ilang kultura. Diba? Dili na po sila maminyo ang batangon. Pumiro gani, anak, naan sila yung panahon sa una, bawal ang 15 anyos. Hantod na himong 18. No? Ngayon nga na, nag-increase. Kaya tungod, nakita nila, mas maayo, mas healthy, no, ang babae, o mas healthy ang bata na magawas. Kung sakto sa edad. No? Ang pagpanganak. No? Muna siya na nagkausap. So, the same way sa tuwa, nakita na ito ang kaayuhan, paraan eh. So, ato kung gusto na masabdan sa ato komunidad, na dili kayo maayo na maminyo o sa'yo. No? Kaya tungod na doon ay komplikasyon sa mama, doon na po'y komplikasyon sa bata. No? So, karong panahon na, aduna kita yung mga pag-ubalaon, no? Nulang legal protection na binasa itong mga kabataan. Tapang bisan, unsa pa kamaayo ang usa ka balaon, kung wala kita mahibalo ni ini, dili na ito, hingpit nga mapahimuslan ang protection na ginahatag ni ini. No? Mao ka na ang tumong sa atong IEC, no? Karong adlaw. Gusto nato nga ang atong mga datos, bais, ginikanan, mga komunidad, mahibalo sa balaod. Ano? Makasabot sa inyong mga katungod o responsibilidad. Wala man na yung ipasa ang balaod para lang lugar na puksun ka, unsa, mga, para lang sila ang matuman. Diba? Wala man na yung ipasa ang balaod na para lang sila ang matuman. Ipasa niya ang balaod, no? Kaya para sa atong mga kabataan o atong mga ginikanan, no, nga masimsog sila, no, para ni sa ila, wala ni ipasa ang balaod para sa naghimo sa balaod, no, kay tungod sa collaboration sa tanan di estudyuhan, di sagihan sa mga doktor, mga espesyalista, mga tanan ni ila ni sagihan, mao di ay ni ang kaayuhan sa kababaihan, no, kaayuhan po sa mga kabataan, di ba? So muli nga gihimo balaod. No? So busa, hangyo na ko kaninyong tanan, no? Human naman mo paminaw, pangutana sa atong mga speakers, karong adlaw, no? I hope nga tanan ninyo mga nasa una-una inyo pong i-konsulta, ipangutana sa atong mga expert karong adlaw, no? Na ay kahibalo sa balaod o kahibalo sa unsay advantages, no? Sa kaning pamalaon. So, kay kamo nga mga kita, mga datos o mga bais, kamo ang mas nakaila sa inyong komunidad. No? Kamo ang nakasabot sa inyong kultura. Kamo ang nakahibalo sa mga problema nga giatubang sa inyong mga pamilya o kabataan. No? So, bisan sa atong kultura, no? Ang ginapraktis karon sa kultura, ang butangan sa manubok, no? ang ginapractice nila karon. Ikumpara din mo 50 years ago, naatin ang usapan. Tama, dili. Naaata, di ba? Taas ang usapan. So, muna nga, imposible na kanina kaayuhan sa mahimong mga mama o sa mga anak, dili ta mag-usap. Di ba? Nga dili na ito i-adapt. Kay kaayuhan man siya. Di ba? So, bisan sa komunidad, sa itong mga IPs, no? Sa isang kapangyo, sa kaniya, di ba, nalang ito na ikausapan sa pamalakon para sa kaayuhan sa tanante. Mao ka na yung responsibilidad sa usang kandato o sa bahay. No? So, mao na nga, kinahanglan magtagbo ang balaod o ang kultura. Kinahanglan magtagbo ang gobyerno o ang komunidad. O kinahanglan magtinabangay itang tanan. So, kay kung hiskutan na gani nato ang kaluwasan o kaugmaon sa ato mga kabataan, no? Wala na ay dapat maglain-lain. No? Okay. Balumantang kaayuhan sa tanan. Di ba? Dato man o bae, ginikanan man o opisyal sa gobyerno, no? IP man o non-IP. No? Usar ang atong responsibilidad. Panalipdan ang atong mga kabataan. No? Hatagan na to sila o komunidad diin luwas sila. Hatagan na to sila o higayunan na makakatun o gulambo sila. O samtang atong giandam sila alang sa kaugmaon, siguruhon usab nato na dili nila kalimutan kung kinsa sila, asa sila gikan. O ang kultura na ilang gidala. Kaya ang kabataan nga nahibalo sa iyang katungod, adunay kusog. Ang kabataan nga nahibalo sa iyang kultura, adunay identidad. Kung ang kabataan na adunay komunidad nga nagpanilipod, no, kaniya, adunay kaugmaon. So mao ka na ang atong responsibilidad, no? Mao ka na ang atong paningkamot, o mao ka na ang klase sa bukidnon nga gusto nato nga atong ibilin sa sunod nga henerasyon. Usa ka bukidnon nga nagrespeto sa kultura, usa ka bukidnon nga nagpanalipod sa katungod. O usa ka bukidnon nga walay kabataan nga mapasagdan. No? Daghang salamat sa inyong pagpabinaw, no? O sa inyong padayon nga pagpangulo sa inyong mga komunidad. No? Magkinabangay kita, maghiusa kita o panalipdan nato ang kaugmaon sa itong mga kabataan. So, daghang salamat. God bless.
0: Daghang salamat sa atong Gobernador Honorable Ruel Inil P. Roque alang sa maong mensahe. Mga kaigsuunan, ang atong paghisgot sa child marriage dili lamang kutob sa balaod ug mga prinsipyo. Importante usab na atong masabtan ang tinuod nga kahimtang sa atong mga komunidad. Unsa ang mga insidente nga atong giatubang? Unsa ang epekto sa violence, rape, gender-based violence ug ang child abuse sa atong mga kabataan? Ug unsa ang kinahanglan natong buhaton isip usa ka komunidad? Kini ang atong sunod nga hisgutan pinaagi sa Provincial Situationer on Incidents of Rape, Gender-based Violence ug ang Child Abuse sa probinsya sa Bukidnon. Ang presentasyon gikan kang Police Colonel Oliver S. Navales nga gi-

Pagkuyo na ako diri sa bukid nun our home. Diri na kinid ako akong mga anak. So, to start with, kaniyang mga insidente, mga rape, gender-based violence, and child abuse diri sa atong probinsya sa Bukidnon. Mas maayo po nga makita ninyo ang tali, kani siya nga mga insidente, kani lamang ang miabot sa among opisina, nga gireport sa among ah. So, basin mo ingon mo, na may panghitabo dito, dito, para mahusay na to, pwede paghapon na mo entertain later. Next, please. So, ano na amang tadiri karon? So, natay shared purpose. Klaro kini no, protektahan ang kababaihan, protektahan ang kabataan, o ang mga other vulnerable na mga tao sa violence, abuse, o exploitation. Gusto na mo nga ma-strengthen kitang tanan, dili lang kami, para nga mag-work ta together, labi na sa atong mga tribal leaders. Kay lako mag-get sir ma'am ang respeto na mo sa inyo, labi na ako itong mga katawhan sa komunidad. So, makita na to, no? Ang starting point na to, ang atong pagkita-kita para magkailhan na ita. Para nga mahibalaan ninyo, sir ma'am, nga garispito po o dako ang PNP sa atong cultures and tradition. Kay maumani ang gahatag sa ato o identity o dako ang PNP sa atong cultures and tradition. Kay maumani ang gahatag sa ato o identity, dignity, community, and strength. Even though I'm not born and raised here in Bukidnon, whenever I see bitaw mga presentation, I'm always in awe nga, wow, kanindot kid kaayo sa atong mga tribal practices diri ah. O isa na siya sa ako, ika-proud sa ako mga parinti. Nga, anhin mo diri sa Bukidnon, kanindot kay ang mga lugar diri, makita pa ninyo ang kultura yun, nga nagpabilin pa yun diri ah, sa among lugar. I-appeal na lang ninyo. Taga diri naman ko ka. So, makita na to ang customary leadership and community process. Pwede na gin na to na a partnership para isuporta na to sa bawat isa. So, when safety is at risk, timely referral, unsay pasabot ana. Kung naagani at risk, ayaw gin mo pagduha-duha nga moadto sa kapulisan. Kay dili kami kalaban, magtinabangay kita para maprotektahan na to ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Kay kami po, ug mabiktima ang among parinti, di ba, masakitan ng tao. Usahay mo doon, magluwa-luwa, tag-ato sa PNP, kay naapatay mo rin stigma ba nga. Mura bitaw kita ang himoong suspect, biliin anak karon. Laruhon lang na po, welcome kayo mo sa tanang opisina sa kapulisan. Kung naamoy, kinahanglan, ready kami nga mutabang kanina. Next, please. So, protection of women and children is not just a one agency's responsibility. Responsibility that may especially sa basic unit of the society, which is the family. Responsibilidad kani sa atong mga tribal leaders, of course, kay sila man ang gahusay sa kanang mga pagpanghitabo sa mga kalain-laing lugar nili sa atong province, di ba? Tapos, gitagaan po ng authority ang barangay. Labi na ang second home sa atong mga kabataan, ang mga eskwelahan. Usahay, wala kabalo ang ginikanan, pero kabalo ang mga maestra o unsay mga pagpanghitabo o gahitabo sa atong mga kabataan. O kami dayon sa PNP, together with our DOJ, kami dayon ang mukandak o investigation kung naabag yung violence, naabag yung exploitation na gahitabo, dayon amo dayon ang i-refer sa prosecutor's office, ma-file dayon sa korte, i-hearing dayon para makabut nato ang hustisya para sa biktima. Dayon, dili lamang diha kutub ang servisyo sa gobyerno. Dapat mabalaan na to nga naapot tayo mga partner sa health para mamutamba sa mga physical na mga samad. Naapot tayo mga psychologists para sa psychological services na pwede kayo hatag. Mauka na ang atong i-partnership sa atong mga kauban ng mga social welfare officer. Dili sa mungkin yung ipangaluhan ni Ma'am Ellen sa Lumita. Next, please. Hindi na ako maklaro. Pwede mo doon ko. So, dili makita na to, maklaro na sa tanan, no? Ako na lang hinahina yun. So, ikumpara na to ang data, January 1 to September 30, calendar year 2025, versus January 1 to September 30,
calendar.

year 2026, current year, karong tuiga. So sa insidente sa pagpanglugos, naatay recorded na 101 incident for 2025 ug naabotay 72 incident recorded for the current year. So makita nato dako ang pag-ugos sa atong insidente sa rape. Next is Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law. For 2025, we have recorded 50 incidents. And sa current year, we have 31 incidents. For the acts of lasciviousness, kani ang mga katong pagpahikap. For 2025, we have recorded 17 incidents. For the current year, we have recorded only 11 incidents. So nag-ubos siya og size ka insidente. For Republic Act 9262 or the Violence Against Women and Children, we have recorded 1 for the previous year ug 3 for the current year. Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act, anti-bastos law, na wala tay record na insidente for the previous year pero naa ta karong 2026. Dili lang kayo ta makurot nga, ma'am, anong wala man tong una? Ang pasabot ana, naanay nag-report sa PNP. So, dili nahadlok ang mga biktima nga mo adto sa amo. Forcible abduction, we have recorded 1 incident for 2025 and 0 for the current year. Rape threats, we have 0 for 2025 and 1 for the current year. Usaek or sisaem, mauni siya atay sa online sexual abuse and exploitation of children and materials, we have recorded 1 incident for the previous year and 0 for the current year. RA 9208 or anti-trafficking in person, we have recorded 1 incident for the previous year and 0 for the current year. And then ang anti-photo and voyeurism, kanang sikrito mapag-record na ay nag-ilis, nagliko. We have recorded 0 for previous year and 1 for the current year. So ang suma total ani, makita nato nga naatay recorded incident of 173 for the previous year and 124 for the current year. Ibig sabihin, niubos ang atong mga insidente. So naay reduction nga 28.32%. Pero dili nagpasabot ani nga wala nay krimen. Pwede nga nigamay yun ang krimen tungkol sa atong mga kalihukan, labi na naatay nani, magkasinabot na tao, we work hand in hand and collaboration. Pero pwede po na ang rason nga, wala lang yun na pa-abot sa among opisina. Okay? So, for the next slide, please. This is a violence against women. So, ganina, violence against children. So naadiri, maapil na ang 9262. Kabaon mo yun siguro mo ani. Physical abuse sa asawa, psychological abuse, and economic abuse. Makita nato for the previous year, we have recorded 117 incident. And for the current year, we have only recorded 112 incident. Naagya po yung pagpanglugos sa asawa, no? Dili lang bata, pwede na sa asawa, pwede o babae, na dili na minor di edad. So kana, naka-record me of 41 incident for the previous year and 19 for the current year. Acts of lasciviousness, 7 for the previous year, 9 for the current year. Concubinage, 4 for the previous year o duha lamang sa current year. Anti-photo and voyeurism, dili lang minor, apil na ang mga babae na of legal age. We have recorded 2 for the previous year and 0 for the current year. Murder, 0 for the previous year and 1 for the current year. Anti-carnapping, aklo, panisya, ako ginigitanaw na bagay na carnap, ang motor ni siya na carnap. Kaya ang crime designation na nasa filing na mo, carnapping, mga tawag na isan o motor ang nakawat. So we have 0 for the previous year and 1 for the current year. Anti-bastos law, we have 1 for last year and 1 for the current year. Sexual Harassment Act, 0 for the previous year or isa for the current year. Unjust fixation, 0 for previous year and 1 for the current year. That's with a grand total of 173 incidents for 2025
and only 148 incidents for the current year. So that's a total reduction of 25 incidents. So makita nato ang kasagari yun ng mga krimen na ga-involve o kababaihan kanig yung 1962. So dili yun lalim ang family noon. No? Makita na yun nato nga daghan yun ang mas reported incident aning 1962. Maubitaw, maliligin na to i-allow ang child marriage kaya dili pa manggani siya makaya sa mga sakto lingkod na upinan. Unsa na lang ang mga bata na immature pa ang ilang mga pangutok. Dili pa sila ready sa inanang commitment. So kung makita na to, ga-indicate diri ang mga asawa, dili na bilahat ng sumbong o sila na abuso. Kami manggo dili na mo ginatan-aw nga kung daghan ang krimen, mura bitaw niyo ka na masad na, oy daghan ang krimen. Mas maayo nga makita na ito, nga daghan na din nakabalo sa balaod. Daghan na din nakabalo nga, ay abuso din eh, dili kinimaw ang gihin mo sa ako. Daghan na po ang nakabalo nga, daghan mo laban kung ikaw biktima ka sa pagpang abuso o exploitation. Next page please. So kung makita na ito sa recorded incident, ang pinakadako ng krimen against sa mga bata is ang rape incident. Ang pinakip na po ani ang 7610, acts of lasciviousness. So makita na ito, madaghan kayo minor de edad na biktima sa pagpang-abuso. Muna, very important mo itong istorya na overheard na po. Sorry kay Ma'am Sir nga. Tsada manggol nga, atong kuya, batanon kay anak-anak. Pakaslan na lang. Sorry, sir. Istoryahan tamulaan. Kung ang inyong uyab is 16 years old and below, bisan pagpakaslan ng inyo, you will be charged with statutory rape. You know what statutory rape is? Walay bail. Diretso preso. So, dili kita pwede mo inyong nga, ay, bata inang uyab, kaya nas nindot yun. May lang ang matayinan mo, madili mo ma-report. Pero napagig ko yung bad news, anak. Bisan ang dili na ma-report ka ron, kay wala pa siya sa saktong pangidaron, malay niyo naman, pag edad niya 20, nakahuna-huna siya ang report. So pila naman na katuig, 16 siya na uyab, ni-report siya pagka 20 niya, upat lamang katuig ang nilabay, dawatong paghihapon na namo, kaya ang prescriptive period sa rape, 20 anyos. So pwede ka mo report 10 years after, 15 years after. So di yun kasi tiniyadapita. So di yun na nato uyabon ang minor de edad. No, klaro na ta? Okay. Next, please. So sa 1962, Bausi, kaning Bausi sa kadugay na kinapo ang mapamulis, nag-station commander ko sa Bulwa, nag-hangin niyong mga incidente nga magka-amigo, nabito magka-uma, kanang na-respondihan na nato ang bana, yung pagkahuman, ang hihimo naman ang suspect, ang polis naman. Pinag-amigo naman sila. Pero sabton niya po nato, no? Kay dili yung muundang ang polis o respondihan to, nga na ay magsumbong sa amin. Nasumbagan siya karon, nakagawa siya ang bana pagka-uma, nasumbagan siya otro, next month. Mo-respondi gihapon ni. Unya ang madayunan mo, sir. Mugawas gihapon ang warrant 9262. Mo-respondi gihapon ni. Unya ang madayunan mo, sir. Mugawas gihapon ang warrant 9262. Pag naay warrant, i-serve sa polis ang warrant, priso gihapon. So, ma'am, managit pa ba tayong asawa din na pita? I hope wala. Unya, dili pa lang limited ang atong pagpang-abuso sa atong asawa sa pagpanakit. Naatay gitawag ng psychological abuse. Naatay gitawag ng economic abuse. So, bantayan yun na to. Mabito ako ng kumbana pag gusto ko ligit ko niya na lison. Ahaw. Kahimbaw siya sa balaod. So, makita na to, kanita na nga report based ni siya sa amo siras. Dili na mo pwede tabunan. So, na ko i-inform sa inyo mga sir. Ibutang tanay nagsumbong, nasumbagan o bana. Ni ato dahi ng asawa sa ako pagkabuntag nga, ma'am, maluoy ka, ma'am. Ako, my good ma'am, sabak mo, ma'am. Mas malay mo nang siguro nasumbagan ko. Sorry kayo, ma'am, ha? Kay once na-refer na namo sa prosecutor's office, di na namo pwede bakwit o? Dili pwede dula-dula ang mga inani ng butahan. Dili pwede tiaw-tiaw. Kay kami, abuso kini, exploitation kini. Amay na to masabdan nga ang PNP po,
atong social worker, katrabaho lamang.

0: Trabaho sa kuya mo kalipay sa nga mapriso ang bana niya, di ba? So, ka trabaho lang din sa among dapat at noon. Malain mo rin nga, ma'am, nasala nga mong good mitong ni Audi, ma'am, anong naapa man siya iwarang? Dili mong good pasabot na nag-amigo na mo next week, di na itong magpadayon ang ipasaka ka complain. So, klaro na ta? Okay. Next page, please. So, unsa man ang atong interes sa kalita rin ng pag-abuhato na ito? Ano na ay mga kalihukan para protektahan ang mga bata? Aron nga maprotektahan na ito ang ilang safety, ilang tingog, ilang dignidad, o ilang development. Usaray bitaw, himuon na natong matiyo-tiyaw nga, ah, giuyag man to siya, kagiganahan man po to siya. Kaya ganimang mga ga-edad of 18 years old and below, wala pa ni sila sa sakto nilang maturity. Mulang gikinahanglan yun na ito ang supervision sa ginikanan. No? Mag-una yun na sa ginikanan, hindi matabang ni teacher o monitor o kinsa iyab sa mga estudyante. Kaysa isang classroom, daghan kay estudyante. So, giawag na ko, ako mismo, ginikanan ko, i-monitor na ito itong mga anak. Isingit na lang po na ako, diri ako itong mga insidente, nagkakahita po sa laing lugar, di ba? Itong gina, magkita na ito sa unsan, nagkakahita po sa online. Tungon isa anak nga, among nakita ang rason, dili man sa tanan. Kung dili yun na ito, mamonitor ang atong mga bata, wala na takabalo, asa na? Unsa na ilang gibuha, kinsa na ilang gikauban. So, amay yun na ito, mabantayan atong mga anak. Kaya bisag willing pa ang social welfare officer, PNP, nga mo responde, we cannot cover every inch of this province. Maubit ang madako kayo ang among pagpasalamat nga naamong mga tribal leaders kaya isagid mo sa makatabang sa amo para mo abot sa amo o kung saan ang kakahitabo sa inyong lugar. Kaya mabantayan ninyo, di magid masakop sa mga polis labi na ang inyong lugar. Tabukon pa, ugsa pa, ako nakatulid ko ni anak ko, layo magiday ang balay sa uban na itong mga igsoo na magiging dito sa pinakalayo. So, naku kayo ang tabang sa tribal leaders na makahatad sa amo o mga facts of the case, labi na sa among pagkandak o investigasyon. Next, please. So, ang kanyang pagprotekta sa kababaihan o kabataan, this is a one community. Labot tangtanan. Apil tangtanan. This is our commitment para to respect, to protect, and to cooperate. Next, please. O kung naamoy mga nahibalaan ng mga pakitabo sa inyong lugar, akong gipost, pwede ninyo picturean, mauna ang numero sa among hotlines. Dili kinahanglan nga musumbong mo, apil na mo nga muuban dito. So, namay dagat sa ato ko nga, mahadlok man may maapil, ma'am, kaya kasi kami na ang kanambalikan ba. So, dili kinahanglan, isuti lang sa amo ang pangalan sa biktima, pangalan sa suspect, kami na ang bahala nga mukandak, partner na mo ang atong mga social welfare officers para i-validate kung naabag yung mga panghitabo ditong lugar. So I hope daghan ko'y na-inform, labi na dito sa mga wala pa kabalo, pero kabalo ko nga, bright naman yun mo. This is just a reiteration, re-echo lang sa mga sumusunod na ito ang mga topics. So next please. Og diha ra putok ang presentation sa Bukidnon Police Provincial Office. Salamat sa inyong tanan o God bless us all.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Mga kaigsuunan, nakaabot na kita sa usa ka labing importante nga bahin sa atong programa. Atong nadungog ang mga mensahe gikan sa atong opisyal og lider. Atong nakita ang kahimtang sa violence og child abuse. Atong nadungog usab ang papel sa atong mga institusyon og komunidad. Apan karon, atong tubagon ang usa ka importante kaayong pangutana. Unsa gyud ang giingon sa balaod bahin sa child marriage? Unsa ang kinahanglang mahibal-an sa ginikanan? Unsa ang papel sa atong elders and tribal leaders? Ug kung adunay bata nga ana sa sitwasyon nga mahimong musangpot sa child marriage, unsa man ang angayang buhaton? Kini matubag sa pagbalik sa KSP after this break.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Madagway aldaw. Kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act Number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang si bisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong nga mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon padayon nga mag-edukar ug magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba ug mata sa komunidad. Makighiusa, magpahibalo, manalipod.
1: Kalihukan sa probinsya.
4: Astigyan na! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
5: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
6: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
4: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
5: Sasabihin ko po sa inyo.
6: That's right, anak.
4: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko.
5: Opo, I'll be wiser.
4: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
7: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
8: Stay strong, be informed, get tested.
1: Kalihukan sa probinsya.
9: Pahinumdom sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
10: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Kan kamo nga naminaw sa atong tulwanon sa kalihukan sa probinsya o KSP. Dinhi nakita sa atong highlight karon nga episode atong hisgutan ang Fundamentals of Republic Act 11596 o ang Anti-Child Marriage Law uban ni Attorney Jean Ivesh Arladesma ang atong provincial legal officer.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
11: RA 11596 or the Anti-Child Marriage Act. Next slide, please. Okay. What is child marriage? So, enter into where one or both parties are children solemnized in civil or church proceedings or any recognized tradition, cultural or customary manner. So, child marriage if nagigasal in any form as long as kanal siya sanction Tingin ko rin child, one or both. Or this one also includes informal union or cohabitation outside of wedlock. Kaya mo bang nung mag-claim kay ay bawal man di ay magpakasal ang may mga minor de edad, so ato rin na sa ipag-ipon kay para dali bawal. Hindi, maawang nga interpretasyon. Ang ginigong ka ng letter B includes an informal union or cohabitation outside of wedlock. Kanang mag-ipon live-in na isa or tuha minor de edad, bawal siya pinapon. Next please. Ang loko lang, so sa ba naging pagbawal ang prohibited ating balaod? Number one, any person who causes, fixes, facilitates, or arranges a child may raise. Kung ikaw na kasabot or nakasal na ang isa o sila duha minor di edad. Dili itong mga bata ang kasuhan ha? Ang nagkasal, ang nag-arrange nga mag-minyo ang duha ka o ang isa o duha minor di edad. O itong ganyan ito sa John Michael kanina, kung naman galing kuya, hindi pwede, dapat ipa-18 yun. Diba, sir? Kaya. Number two, any person who produces grants, issues, and or distribute fraudulent or tamper documents for the purpose of misrepresenting the age of a child to facilitate child marriage or evade liability under this act. Kapalo ka nga isa o silang duha minor de edad, imong gitamper ang mga birth certificate pagkakaroon o giparehistro nito nga late para mag-ingon nga 18 na ang bata, pwede gihapon ka kasuhan ani nga balaod. Penalty, prison mayor in suspension period, ang sabot ana, magkabilanggo sunod sa 7 ka tuig, 4 ka bulan o isang adlaw hangtod sa 8 ka tuig, 8 ka bulan or 5, not less than 40,000 pesos. Kading penalty, 7 years, 4 months and 1 day, wala kani probation. Kaya nilapas siya sa unong katuwid. Next please. One, facilitation of child marriage. If the perpetrator is the ascendant, parent, adopted parents, dependent, or guardian, penalty, mas taas. So kung kanang nag-facilitate niya para mag-video ang bata, ascendant, either lolo, lula, parent, nag-inikanan, or adoptive parent, mas taas ang penalty kung sila nag-facilitate. Next please. If the perpetrator is a public officer, additional penalty. So, manahay pagka-priso, appeal ng penalty, dismissed from the service or maybe perpetually disqualified from holding office. Example, kanang nasa registrar, iyan i-change kaya para makikita dito nga 18 na isang bata. Pero sa tinuod ay kaya wala pa 18. Appear. Take it up for purposes of marriage para makasal ang bata. Katong penalty plus tanggal sa trabaho may be disqualified from holding office. Kumitag perpetually hantot-hantot, dili na na siya makabalik o trabaho sa gobyerno. Next please. Solemnization of child marriage. Hindi sa ba din sa ato ha, ganun na pwede nung kasal. Daghan, o sige. Any person who performs officiates a child marriage. Penalty, prison mayor is maximum period and a fine of not less than 50,000. Ikaw na kasal. Bisan kabalok ka na ang isa o silang duha minor de edad, fine. Additional, dismissed from service, may public officer, dismissed from service, may be perpetually disqualified from holding office. So, pwede rin kasal, judge, mayor, pastor. Kaya kung ito na sa gobyerno, tanggal hapon siya sa trabaho. Kani number three, cohabitation of an adult with a child outside wedlock. Kaya dili man lang pwede nga ipakasal. So, Ipon-ipon lang sa tanim. Still, it's a violation under 11.596. An adult who cohabits with a child outside wedlock. Nag-iipon ang isa kahingkod sa isa kaminor na edad. Oh. Penalty, prison mayor is maximum fine not less than 50,000 pesos. So take note lang, ako lang yung balik-balik ko, ang kasuhan ani dili itong mga bata. Kanilang isa, kung adult ang isa, wala diya iingon hangat, dapat lalaki ang adult. Kung isa kong adult, siya ang kasuhan. Kaya sa pag-ipon o pag-minyo sa isa ka minor di edad. So kasuhan kung dili na minor di edad, kasuhan pag yun ang nakasal. Kung ang mga ginikanan mo ay nagtulog yun na para makasal, apil ang mga ginikanan. Or kung kinsa may nag-facilitate para makasal ang isa ka minor di edad. Next please. Legal effect. Kung naay isa o silang duha minor di edad, child, panahon sa pagkasal, void ab initio, invalid yun doon siya, sugod pa yun sa sinugdanan. Matong isumpa ni Sir Jim daw ka na nga, ay sa polis. Nga kung 16 nagpakasal, napag-abot ng 20 na reklamo, kung ipakasal siya ng minor di edad, void yun na siya sinugdanan. Dili siya valid. The action to all defense for the declaration of absolute nullity of child marriage shall not prescribe put pasabot di sampag pila ka tuig ginabay. Kung ngayon ang baba, ang bata na iyak ipadeclare na invalid to makasal, pwede. Muna ito pasabot sa das na prescribe. Then Article 50 to 54 of the Philippines shall govern the matters of kanay. Support, property relations, custody. Sa support, sa pag-iing ipa-invalid, ang ginikanan mo, support yun siya sa ilahang anak. Itong malinang kasal, invalid siya, pero mo support niya po. Property relation, taas-taas, ang mas mula dami. Then, and then sa custody of children, some according to family code, 7 years old below, priority sa mother. Dili po sa inyong nga sa mama, priority ang mother. What if lugar nga kung dili, yung makaya buhin sa mama, di ba? Pero na po isa ka kaso ang nagabot sa Supreme Court na nanay desisyon nga dito ihatag ang bata sa iyang custody, ang bata mo i-declare nga kung dito manggaling ko sa akong mamang paingon, may pagmamatay na lang o maghikog ko. So, ingon sa Supreme Court, dapat yun ang tanaw una is ang welfare sa bata. Next please. Child marriage, marakas slide na ni, is a complex human rights issue that infringes upon the rights of enriving children of education, development, and freedom and increasing other risks such as domestic violence and abuse. Ang ako alam, common, mamay open forum, pero mag-una na lang kutahan kaya kasi itong malintan. Common nga niya concern, pagkandak niya ni sa mga symposium regarding anti-child marriage is gilimit daw ang authority sa mga dato regarding sa pagkasal. Wala. Ang gikwa nila is nagpangibabaw pagyakot because child marriage is considered as violation siya sa human rights. We are protecting the children. Di ba na isa ka bundle of rights, hindi na ka sa equal protection, hindi nga na Sir Jay, equal protection. So kung nata equal protection, as one of the bundle of rights, isa na, protektahan na ito ang children. Nakita nga, child marriage is violation of human rights, muli nga, naan yan karo, kanyang anti-child marriage law. Then accordingly, kanina po, niingon, sa isa ka bundle, example ni Sir Jay, nga obey the laws. Tama sir? Oo. Oh. Ngayon siya kanina nga open the laws, naman tayo balaw na dito sa Pilipinas anti-child marriage. So, we are going to obey kayo. Naman niya punta. Although not na self-governance, pero still, na tayo balaw sa Pilipinas as a whole, we are going to follow the existing laws under the Philippine government.
2: Daghang salamat Atty. Ledesma sa pagpasabot sa usa ka hilisgutanan nga kinahanglan yun mahibal-an sa matag pamilya o komunidad. Mga minahal namong tigpaminaw, hapit na ta matapos sa atong usa ka oras nga pagpanag-uban. Apan, sa dili pa kami manamilit, gusto namo nga ibilin ang usa ka mensahe. Ang atong mga anak adunay katungod nga motubo nga luwas, respetado ug adunay higayon nga makapili sa ilang kaugmaon kung sila anaa na sa hustong edad. Ang pagpanalipod sa bata dili pagkontra sa kultura. Sa husto nga pagsabot ug pagpatuman sa maong balaod, mahimo natong mapanalipdan ang bata samtang atong girespeto ang dignidad, identidad ug kultura sa atong indigenous peoples, communities. Ug isip mga ginikanan, elders, leaders, educators, government workers ug ordinaryong miyembro diha sa mga komunidad, aduna kitay bahin sa maong responsibilidad. Mga kaigsuunan, kini ang atong espesyal nga episode sa Kalihukan sa Probinsya nga nagdala kanato sa mga importanteng mensahe gikan sa Indigenous Peoples Provincial Summit 2026 isip kabahin sa Indigenous Peoples Month Celebration. Atong nadungog karon ang nagkalain-laing tingog gikan sa atong provincial government, Indigenous Peoples leaders, law enforcement, NCIP, legal sector, DILG, ug uban pang partners sa komunidad. Ug ang tanan, nagpunting ngadto sa usa ka tumong, ang kaluwasan, dignidad ug kaugmaon sa atong mga kabataan. Busa sa tanan nga naminaw karon, hinaot nga dili kutob sa pagpaminaw ang atong buhaton. Sabta ang balaod, ipaambit ang impormasyon, pakigsulti sa inyong komunidad ug kung adunay bata nga nanginahanglan og proteksyon, ayaw, pagpakahilom. Pangayo og tabang ug itugyan ang concern ngadto sa hustong mga otoridad ug service providers kay ang bata dili lamang kabahin sa atong karon, sila ang atong kaugmaon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpangulo ni Governor Rogelio P. Roque, uban sa suporta sa 28th Sangguniang Panlalawigan sa Kusog sa PGO Paia, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pagpakag-uban hangtod sa sunod higayon og panahon. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
1: PSPP Kalihukan sa Probinsya.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
1: KSPP Kalihukan sa Probinsya.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. I will, and I'm here. Good morning, sweethearts. Second hour ng ating programang Music from the Heart on a very, very beautiful Friday. Beautiful weather, beautiful people around us. Basta smile ka. Do not frown, ha? I don't want to see frown faces. Nakakanega kasi yun eh. Anyways, George po ito. And the music all the way till 11. And ang ating question of the heart. Yan po ang laman ng ating programa. Red flag ba ang pagiging malandi? Malandi. Diba lagi ito ibig ko sabihin ha. Makinig kasi kayo. Lagi kasi nating naririnig ang landi-landi ganon. Pero there are some people who are really just sweet in nature, di ba? Karon sila mag-express ng kanilang sarili. And, di ba, may ano lang, parang nanenegate yung pagiging malandi. Sabi nga dito, share ko lang ha, bago ako mag-greetings, ang daming greetings natin, no? Hindi ba't may mga taong likas na malambing? Sabi ko nga palabiro at mahilig makipag landian. Pero marunong namang maging tapat kapag nasa isang relasyon na, di ba? Ikaw yun, di ba? Pero paano kung ang simpleng pang-aakit ay nagiging dahilan na ng selos, pagdududa, at pagkawala ng tiwala? Para sa iba, ang pagiging malandi ay bahagi lamang ng personalidad. Pero para naman sa iba, isa itong malaking red flag, lalo na kung may karelasyon na ang isang tao dito na pumapasok yung tinatawag nating boundaries. Diba? Boundaries o may limit? Pero tandaan, lahat na malandi ay, hindi naman siguro. Hindi lahat na malandi ay manluloko at hindi lahat ng tahimik ay tapat. Doon, tumatak sa akin yun as I was reading that statement. Diba? Basta, yung dapat may mga bagay lang talaga na okay naman, may mga acceptable naman na, diba, klase ng paglalandi. Pero when it comes to overboard na, and then may karelasyon na yung tao, wag na, besh. Wag na. Tama ka na. 3837 Heart FM, andito ako sa Libona, Bukidnon. Nagbabiyahe po ako. See you, Sir Jimmy. You take good care of yourself. Marami pong salamat, ha? Mom George, tumino ko karon sa iyong programa, Kamulo o Glabang. Hi, Mommy Elaine, Natanggales family. Thank you. Ayan, let's hear some thoughts. Ayan sa ating question of the heart dito sa posting natin, no? Sa Facebook. Ito sabi ni Ate Marifel de Quito Ahes with all the explanation. Gusto ko yan, te. Sabi niya, good morning, sweetheart. Yes na yes, red flag talaga. Alam mo yun, nakakasira yan ang relasyon. Pero depende rin yun kung nagpapalandi ka sa malandi. Ay, oo naman. Bad na bad talaga. Minsan na rin nilandi ang hobby. Awe, talaga? Buti na lang, di siya nagpadala. Sige. Wala bigla. Di siya nagpadala. Shame to that girl. Sabi niya, tukso kasi andyan lang yan palagi. Susubukan ka talaga niyan. At sa oras na nagpadala ka, dapat handa ka sa mga consequences dahil masisira talaga pamilya mo. So better be wise and pray always. Thank you so much, ate. Appreciate that much. Diba? Well, sabi ko nga, there's pag sumobra na talaga yung isang bagay, no, nakakasama din. Ikaw ba, alam kong, George, mag-share ko ba? Oo, mag-share. I would love to hear that. Text me, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, ha, for your messages as well and for your thoughts, yan, may post ako doon. You better check it out. Mag-comment ka sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1021, let's go. Here And chikahan, mga love songs ang sasa inyo. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores.

0: kinabukasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Maghihintay. Magulat. Yan yung isa sa paborito kong Bisaya word. Magulat. Actually, basically the the word maghintay. Ba magulat ba? You still have that kind of patient. Still have to have that rather, 'di ba? Para alam kong mahirap yung waiting period, yung waiting season, pero at the end of the day, just think about it, that everything will be worth it. Worth it ang lahat, no? Ito po si George, ha? Hanggang alas 11 tayo ngayon for Music from the Heart. Friday, Kinky Friday edition. Ito na, batingin ko lang yung mga sweethearts natin. Ay, grabe ito sila, oh. I wish I could be there very soon, ha, to meet all of you. Shoutout natin yung mga sweethearts natin sa Eden Celeste in the Hog. Ayan si Don J.M. Bonalos, kanilang resto manager. At sa kanyang fiancé na si Miss Joy Escobedo. Si Jules Caistanio, the master baker. Si Mads, Nadsku Estanio. Or Nadsky ba ito? The Birit... Birit King Lingards, the Queen Den Show, the Veganic, to Don Eric Tanlag, team leader sa Uptown Jing Kitty, si Don Tibas, sa Damon Kagada sa nagpapag-greet. Thank you po. Ayan, also from Eden Celeste in the Hog, ayan, maraming salamat, ha. Sa Jing Kitty naman, sina Miss Jenny, Miss Jenny Lou, Miss Jinsky, Miss Bonalos La Chica, and also Philbox Bonalos, Eric Bonalos, Pobleti, sa may Chinkiti Makasandig. To Gentrish Magallanes Bonalos, sa Andales Initao, ayan, dagang salamat. To Mrs. Magallanes Bonalos, ayan, maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Thank you. May magkita tayo, ha? I'd like to really see you all. Eto si Demsoy. May buntag siya, Dems. Mamaya pa yung hapon, George. Lagi-lagi. O, si Sir Dale, ng greeter taxi. Eto, sabi niya, eto ba? Pagdating ba sa landi, mga ganun? Oo. I mean, yung landi naman kasi, eto, kailangan natin yan sa buhay. Alam niyo kung bakit? O, kasi hindi natin mahanap si person. O, si the right person. Si the right one. Kung wala tayo niyan kahit konti, di ba? Sabi nga ni Sir Dale, sa akin okay lang yung malandi, basta may kasamang kalambingan. At kung malandi na may kasamang pagkasadista, ay hindi pwede yun. Red flag talaga yun. Sa mata ng tao at sa inyong dalawa. Ayan, thank you Sir Dale for that. At eto si Ate Gigi Hazel Kaituna Ming, dyan sa may vulcanized, Simplicity Vulcanizing Car Wash. Sa Bara Makabalan. Uy, may... basta magkita-kita tayo dyan. Sabi niya, para sa akin, George, oo, maaaring maging red flag ang pagiging malandi, lalo na kung may karelasyon na ang isang tao at hindi niya nire-respeto ang boundaries ng relasyon nila. Pero mahalagang malaman ang pagkakaiba ng pagiging friendly sa pagiging malandi. Doon, I like that point. Hindi lahat ng taong palabiro, palangiti o madali makisama ay may masamang intensyon. Tandaan, hindi lang sa pagiging malandi nasusukat ang isang tao, kundi sa respeto, katapatan at kung paano niya pinangangalagaan ang tiwala ng taong nagmamahal sa kanya. Oho! Galing noon. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi lang tungkol sa kung sino ang gusto mong lapitan, kundi pati sa kung sino ang pinipili mong respetuhin. Diba? Wala problema sa pagiging malandi. Ang problema doon, diba, George Michael? Putting spice into it. Kasi we're talking about, diba, pagiging malandi. Ayun nga lang, tama nga yun. Because some may think that pagiging friendly is malandi. Pero hindi yon. Ganun lang talaga siya. At willing din siyang mag-antay. Ay, nako mga sweethearts. Red flag ba ang pagiging malandi? That's what we are talking about today. And also mamaya, eto na yung inaabangan ninyong pamimigay natin ng grasya, grasya, grasya. Text nyo ako ha sa mga pahabol ninyong shoutouts and request. 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Yung Facebook page natin, go ahead, hurry up, message me, comment on our post. Follow, like, and share din ha. Palihog. Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1040. I gotta play this one. Here's Michael Learns to Rock after this break and many more. Abangan yan dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Heart FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026. radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:51. One sweet day with you, baby. Lande. Hello po sa inyo mga sweethearts. We're out till 11. And you're glued with me dito po sa programa Music from the Heart. Friday. It's a kinky day. And we're gonna be a little bit of kinkier. Di ba? May kalandian din yung ating Friday ngayon. Eto muna, I'll greet some people first. Hi to Mommy Amy Balamadres. Good morning, Sweetie George. Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, sa mga taga-kamamanan. Hoy, batiin natin si Mommy Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Samuel Mosquida, Menartismo, Lilia Susuko, Lorna Vismanos, at ang BBQ family. Maraming salamat. Mayor Miles, good morning. Thank you sa pakikinig. At, diba, sabi sa inyo eh. Si Sir Oliver Ampong Naluwal, nakikinig sa atin. Diyan sa may Kasinglo, Taguluan. Thank you sa inyong pakikinig. Sige, I'll try to play your requested song, ha? Thank you po. Ano yan, Dems? Ba't may papiring-piring yan? Gusto ko yan. Chris Valendres sa ating Facebook page. Hi po ate, para sa... Ay ate, gusto ko yan, Ate G. Para sa akin po, depende na po yan sa babae or sa lalaki. Kung may asawa ka na, dapat kontento na sa lahat ng bagay. Parang walang away sa pamilya. Diba, nakakaawa din pag may anak kasi nadadamay ang anak sa problema ng magulang. Oy, maraming salamat for that, ha. Yung ano kasi, tinatawag nating kalandian. It could, para sa akin, dalawang ano siya eh. Parang dalawang bagay. It has its pros and cons actually. Diba? Oo. Kung ikaw naman ay, you're single and, you know, you're free to do. Diba? Bakit naman hindi? Para naman ikaw ay maka-hook, ng iyong partner. Yun nga lagi kong paalala din. Yung mga sobra din, nakakasama din yun. Basta alam nyo na yung sobra, ha? Kaya naman, it's... about time for us to give away some blessings. Tumunog na kasi siya eh. Ito na, the Price is Rise Overload is on. And let's spin the wheel. Hello. Ito siya. Ikaw na kaya yun. Uy, i-ready ang mga self, ha? Kung may entry ka na dito, tingnan natin. At ang aking ruleta ngayon ay dito na patigil sa Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, patingin, ayun na may nabunot na. Ang nabunot ko, ang kanyang address ay Barangay Bayabas lang, ha. Congratulations, ikaw ngayon, congratulations, punta na dito sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito sa Maylaya Street, Mamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. Sa may entrance talaga ng West, may blue building yan na katabi. May signage naman si Heart. Makikita nyo yan. Just bring with you your ID. Congratulations, Virgie Lago. Virgie Lago ng Barangay Bayabas. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. Hala, excited ako ma-meet ka, ha, at i-claim ang iyong premyo. And the Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. We got 4 more minutes. Bago mag-alas-onse, tara na, let's hear more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7, this is Heart FM.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
2: Available na rin sa newly opened WICA drugstore sa Manolo Fortich Branch.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Sino po sila?
5: Seni Arcejo.
4: Taga saan po, nanay?
5: Bigan Ilocosor po.
4: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
4: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
4: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Caguet de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mga sweethearts, 11:01. And yeah, I know that you'll always be in my heart. Kahit pa. O, di ba? Despite of what happened, dahil lagi malandi ka. O, sabi nga ni Ate Marifel, o, napatawad niya ang kanyang asawa. After all that had happened, di ba, ate? O, that's the very, ano, very, very encouraging and a good ending na, di ba? May pagpapatawad. Importante yan sa isang relasyon. Lahat naman tayo, eh. Alam naman natin yan, di ba? We always use that excuse na lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Importante, you have to be responsible. And, you know, i-claim mo na nagkasala ka. And after that, moving forward na. Ganda nun natin. Dahil daw sa isang tao. Oh, lagi. Oh, ayan, ganyan lang. Ngiti lang and everything will be okay. Huwag kang masyado magpa-down din sa stress, ha? Paalala ko lang sa'yo. And anyways, mga sweethearts, dahil nga, oo, tayo ay magra-wrap up na. Dagang salamat for joining me this afternoon, this morning. Later this afternoon, yon. Samahan niyo ako sa Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. For now, I'll be turning you over to Harvey Stone. Siya na susunod para sa Heartbeat. Alas 11 hanggang alauna. At si Jason Steele din mamaya, alas tres hanggang alas 5, Heart Afternoon Drive. And Harvey Stone will also be back by then, 7 to 9 p.m. para sa Heartlines. Tawag kayo, mag-request kayo, mag-shoutout kayo. Gusto niyo yan? Shoutout live, o. Oh. Yeah, you'll have that later, oh, 7 to 9 ng gabi. Oh, spread love and advirus and be kind in all days and in all ways. Sa ating question of the heart, alam nyo, yung ano ko lang talaga, I think na-mention ko naman na eh. Oh, basta para sa akin, lahat ng sobra nakakasama. Ha. Sige na. Ayan mga sweethearts, this has been George at panatiling nakatutok ka dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye. Ingat. Mwah.

sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay nung iniwan ko ang baryo na

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweethearts. Happy, happy Friday, everyone! And welcome sa ating programang Heartbeats. Nakapamahaw na ba ang tanan? Mataas kamot yung mga hindi pa kumakain. Kasi pagkakain ka ng lunchtime, still pamahaw mo pa yan. Bawi na lang mamaya, di ba? Oh, siguro mga alas tres, pwede ka nang mag-lunch dun. Anyway, happy happy eating po sa mga kumakain ng mga sweethearts natin ngayon. Especially dyan po sa may bandang Bukidnon, ha? Yung mga masasarap na mga kambingan dyan. Ano pa ba yung mga masasarap na putahe dyan, di ba? Especially yung fried hito. At saka may nabalitaan pa rin akong ano ba yung humba na hito. Narinig mo yan, George? Humba na hito. Oh, ang sarap, di ba? Sana maka-drop by tayo dyan, ha, sa may Valencia. So, happy, happy listening nga pala sa mga sweeters natin dyan, ha, sa may Totski Car Wash. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga gwapo nato ng mga car wash boys, di ba? Hindi na sa iyong mga ruwas, ha? Rawr! Car wash na sila, itong pasiritan ka. Happy, happy listening po sa inyong tanandiya, ha? Hi na din po sa mga sweeters natin dito sa CDO. Of course, ang ating mga suking taxi drivers. Ang ating mga workers dyan, yung mga barangay workers natin dyan sa may barangay Lapasan. Oy, si Kapitan, di ba? Always pala nakikinig dito sa atin. Happy, happy listening. Kapitan Wabe. Wabe, oh. At saka sa lahat ng staff dyan po sa may barangay hall nila, happy, happy listening. Barangay 31. Oy, happy, happy listening din sa inyo, ha? At syempre naman ang ating mga sweethearts ngayon, mga teachers natin sa may Puerto National High School. Good morning sa mga gwapa nato diyan ang teachers, ha? Especially yung principal at saka yung assistant principal. Grabe. Di na yun na malalis ba? Mga gwapa yung kaysa natanan niya itong mga sweethearts diya sa Puerto National High School. Shoutout po sa inyo lahat, ha. 11:33 na pong oras natin. Padayong tasunan with more music. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Solid Heart FM, Judmi.
6: Sa Carmen, kusugyot ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
3: Heart FM.
5: Hey, it's midday.
10: Feel your heart
5: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:45 ang oras natin, sweethearts. Justin Bieber, what do you mean? Sa Tagalog pa, anong ulam natin? Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ano ba yung ulam na in order mo sa karinderya? Diba? Yung iba is order na order, tapos yung order now, pay later sa A15. Naku, sanay na tayo dyan. Anyway, happy listening po sa lahat ng ating mga kainan, ang Tisha Eatery, and of course, kay Mr. Ryder. Unaan na kita, ha? Pabati daw kay Mr. Ryder. Ito siguro itong suki niya sa kanyang mga parcel, ha? Tsaka wala, nagtagpo yung mga mata nila at nagkainlaban. Happy listening po sa inyo, ha? At tsaka maraming salamat kay Mommy Amy Balumadres sa padalang banana queue. Naku, ang sarap, di ba? Friday na Friday may banana queue. Tsaka mamaya, si Mommy Marilyn, kakanta siya dun sa kanilang bahay. Shoutout sa inyo, Mommy! At syempre, ang mga silingan ni Mommy dyan sa may Chavez compound, ha? Dito rin sa may Carmen. At ang mga sweethearts natin na palaging nakikinig dyan po sa may Carmen Market, dyan sa may Looban, ha? Ang daming naka-Heart FM dyan. Maraming salamat, ha? Yung sa vegetable section, rin tawag dyan sa may mahogany section. Happy listening po sa inyong lahat. Kay Ma'am Nanette Raniego, at saka yung mga sweethearts din natin dito po sa may Kauswagan, may Kapisnon, at saka dito po sa may NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. 11:46 na bang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart
1: 93.7. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inaasahang makakatulong sa pagbawas ng pagsisikip ng trapiko sa downtown area ng Cagayan de Oro ang planong paglipat ng City Hall sa Upper Carmen. Ayon kay City Councilor Roger Abaday, malaking ginhawa sa daloy ng trapiko ang maring maidulot ng relocation, lalo na sa mga lugar na kasalukuyang dinarayo ng mga residente para sa mga transaksyon sa pamahalang lungsod. Sinabi ni Abaday na suportado ng mayorya ng sangguniang panlunsod ang planong pag-utang ni Mayor Rolando Clarix Uy ng 8.5 billion pesos para sa pagpapatayo ng government complex. Ayon pa sa konsehal, malaking bentahe ang 22 hectares na lupain dahil magkakaroon ng sapat na parking area at mas maayos na one-stop shop para sa mga residente at nagbabayad ng buwis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hi, here we go again. Magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras. Makat-on sa daghang mga butang kabayan sa panglawas o sa atong pag-care. Na may murag bar kumularga. Mauwahi na bakos biyahe. Siyempre makat-on sa ta sa atong mga produkto mismo o ang atong pagpanambag taog-taod sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gid unta angay nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome.
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana ug pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimo masikop ko nila. O, sa kinan... Iyang kaoba lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Hatod pinilit ko pong pakalmahin ang aking sarili noon. Pero batid ko nang may mga masamang balakin sa akin ang lula ng sasakyan na humarang sa aking daraanan. At tama nga po ako, Lady Badon.

bato at masyadong kampante sa akin ang dalawang lalaking kumidnap sa akin. Nakalimutan yata nilang maipadlock sa labas ang pintuan kung kaya't nakalabas ako ng kwarto. Ingat na ikat po ako noon na lumabas hanggang sa tuluyan ako nakalabas din ng malaking bahay. Walang sasakyan sa labas noon, Lady Batod, kaya't naisip kong umalis sila. Hindi ako nagsayang ng panahon. Tinungo ko ang gate at dahil lock, sinikap kong umakyat at tumakas.

Kinala makapalayo gyud ko. Kinahanglan gyud. Dili may makapahimos musla nila ako. Dili sa mahimo makasapit sila kag papa. Dili ko kana katugutan. Dito na pita. Ato ko dito na pita. Paspasad ko pag ako mga lakang. Dili mahimo makamatikod sila og ila masayran nga misimat ko. Kinahanglan dili ko nila masayran nga. Ngawan ako dito sa sud sa bahay, dito sa kwarto. Kinala makapalayo ko. Magdali ko. Gibati ko. Layo ko na sa bahay nga gidadaan sa mga salbahis na ko. Pero mingaw kayo din ang dapita. Wagit ko nakitang mga bahay. Bisan sakyanan nga miagi din sa daan. Wag yun. Way bisan usang tao gawas na ko. Unsa man gyud kini dapita? Pero mapadayon lang gyud ko sa akong paglakaw. Kinahanglan makapalayo na ko. Hangtod nga makakita kong tao nga makatabang na ko, nga makapauli ko sa bahay.

layo-layo na gugumyabot, pero mingaw gihapon din ni Napita. Uy, makatabang na ko din eh. Oh, busing na sa sakinan. Dili, sakinan. May sakinan nga nagpaingon din eh. Nagsunod na ako. Sila tingali ka na. Masayo na silang miikyas ko. Ginoo ko may mga taon na akong ikasugat or makatabang na ako. Maluoy ka, Diyos ko. Maluoy ka. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. O, oh, sakinan. Iyang kaubalang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!

0: agoy, makaikyas ka, ha? Mao ni pangutana nga nagtanggag og akong ganti, pero unya sa to pagbalik matubag dayo na ka makabuhay. Anyway, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 16 sa Revelasyon ni Mayani ang atong nabati, pero unya human sa pipila ka mga pahinomdom sa atong pagbalik, ato ipadayon na atong pagbasa sa drama kana pa ikatulo og katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 16 sa story ni Mayani dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus, guaranteed you never get disappointed.
0: Dagang salamat ka makabuhay, proud yun ta. Basta himuon natong partner everyday ang atong naginusarang kapsula nga mo himuon natong dietary supplement. Himuon natong partner as in everyday gitang mo inom ni ini para protektado ta kung ikita healthy, dilitangin mo kumpiyansa kay Taura ta dita robot. Diba? Masakit ta kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton or nasakit diha. O niya matulungan ka ng hini itong immune system, matakbuyan gid ta.
6: So dapat natin panaming sa mga virus, mga bacteria o mga sakit mismo, ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kung tama of 1997. Apil na diha ang Acapulco, Niugniugan, Siangubat, Ampalaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas o Erbabuena. Ganon. Diba? Bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun. Mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Pinagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam, kamakabuhay. Unya, dali ra sa kaya nga patubuon, unya, dali ra sa mudako, usang ato sa tulo ka metros ang gitas-on ana, unya, ligon ang mga tangkay ana. Oo, unya, na ay gray or brown, nga kanang sagol nga color ba, o ganun. Unya, kanang tama-tama ra sa nang gilap dun sa dahon, na maghatag na o kanami taong nindot nga amoy. Ganon. Kung imuha ng usapon. Usap yung binipisyo sa sambong. Traditional nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka ka ng pangligo nato, mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon ni mo gamay. Unya ibutang ni mo dito ang dahon sa sambong. Di ba mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pudusahay aron sa ang tusapino. Hangtod nga mahimong paste, mingin ana. Nga imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede rasad. Nga human, imong pugon, nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela, nga ipatong nimo sa imong agtang, o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kung ikaw, gihilantan, or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong, kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sabna sa sipon ug ubo. Doon naman go'y expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon o plema sa respiratory tracts nga mo'y rason sa pag-ubo o pagsakit mismo sa tutunlan. Kapagsigi kag ubo, masakit, hindi mo tutunlan, apil pa buko-bukog dughan, di ba? Sa matibhangan ng pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot po ang sambong sa lengbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nang bikaw amitog tiils baboy. Nga nang bikaw amitog mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, doon ay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason ana mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumugna ang sambong, magmugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa kasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo diya tungkol sa rayuma. Unsa pa ba ay binipisyo nga makuha nato ana? Unsa pa ba mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar labi nag not in good condition ang imong tiyan? Kay doon naman ko'y kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria o uban pang microbes sa tiyan. Mao na nga matambalan gid nato ng sakit sa tong tiyan o kita gidayariya baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan ni ana pinaagi sa sambong. Kunya makahatag usab o gaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na akong sa uban pa. Manginom na kita ni ana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn. Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
6: Hello, hello, diha. Sa mga coffee is life, ang ilahang ginatawag o panultihon sa kinabuhi. E di giyod mulahuta ilang adlaw kundi kakape. Kunya ang kape sa agyod nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa yung kay sugar, ipadapli na ka makabuhay. Mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag na tog all-in-1 kay naa diha ang daghan ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayo sa atong lawas, makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kung doon na nakibalatian, makatabang ang atong kape kung imong pag-aimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha. O usa sa 17 ka mga ingredients, nga nasa ito ang all-in-1 nga kape, kamakabuhay mo ang spirulina. Spirulina or spirulina, depende ni mo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae, nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba, tungod sa nabato na ni Ana nga potential nga benepisyo sa health. Na bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants ug sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay usa ka matang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, di ba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitaw ang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao baka nang ginaculture na ana. Kana yatagaan na nagpahintulot, pahintulot gud ba pagtugot in sa Bisaya sa mga mag-uuma nga makabaton sila o kanang mas okay pa og makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig. Tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup gud ang mga bugat nga mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sad ana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo kana mapinupino na gyud, flakes baron or capsule ganyan. Kasagaran ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila og mga smoothies, pero pwede sad makana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga pwede usad nga imnon nga maorasan basta naa lang gyud spirulina. So doon na ba'y lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes? Mga na imong pangutana. Kaya murag familiar kayo mo ng spirulina, murag pang diabetes, so yun ang tao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sadnay daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nga nung kana na ilhan, isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag na itong spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes nga mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer. Tungod kay dunay antioxidant ang spirulina, tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-1 nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sabi mong ipaabot, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-1 nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
8: Lady Batu.
0: Hello, hello once again sa itong pagbalik. Kuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Before nato ipadayon ang pagbasag pagdrama, mayang pagpaminaw na special greetings ng bongga. Ako lang i-insert kay makalimtan niya na ako. Ang mga taga Charleston store ng bonggang-bongga, Charleston Store, asa ganini dapita, diya sa may Regency Plain Subdivision Ipunan or Barangay Ipunan. May pagpaminaw kang Charles and sa Talisik family o kina Johan kay Prince Charles o kang Franz Joseph. Especially kang Susan. Susan Bakasmas Talisik. Dagang salamat, Susan, sa pagpaminaw. And may kamakabuhay niya na ang ikatulog at tapusan ng tipakang aparte sa chapter 16 sa story ni Mayani. Now na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: baton eksaktong nasa malapitan ang sasakyan ng mga kidnapper nang una ring dumating ang isang van na puno ng pasahero. Sinakluluhan po nila ako kung kaya't bigo ang mga kidnapper na makuha muli ako. Malaki po ang aking pasasalamat sa mga taong naging dahilan kung bakit nakaligtas ako, Lady Badon. Patuloy noon hinahanap ang mga masasamaang loob. Hirap din kasi ako maituro sila o ang magbigay man lamang ng palatandaan patungkol sa mga mukha nila dahil laging nakamask noong kaharap nila ako. Ang nabibigay ko lamang noon, Lady Batod, ay ang kanilang imahe, ang kanilang height, at sa tantyakong edad nila. Masaya naman po ang aking ama, Lady Batod, nang ako'y makauwi ng bahay.
1: Salamat sa Ginoo nga luwas ka na mayani, iha.
0: Salamat sab sa pag-ampo, papa.
2: Nabalaka kay minimo, mayani.
3: Laing kinabuhi mo no sab kiniday, mayani.
0: Salamat ninyong tanan.
1: Pero dili talungan ang mga banyaga hangtod na masikop sila, anak.

Nakabalik ka. Luwas ka. Wa ka ba dahil malipay nga nakapauli ko, abon? Oh. Humanong gitutukan ko ni magsama, ana. Ha, makahuluganon ang imong tinanawan na rin ako, mayani. May gisuta lang ko ni mo, abon. Gisuta nga unsa? Wa. Hoy. Wa ko'y kalabutan sa nahitabong pag-kidnap ni mo, ha? Nahibaw ko, nagduda ka na ako, mayani. Ang dautan, masakpan na yun sa kaugalingon niya mga pung, abon. Unsa? Defensive kar kaayo. Pero salamat, kaya nakabaton kong ideya ka ron.

pumatod sa sarili ko, nasa isip ko nang talaga na sina Abon ang nasa likod ng pagdukot sa akin ng dalawang lalaki na pumalpak dahil hindi naman pala mga professional sa gawain nila. Pero matagal din, Lady Batod, na hindi nakapagbigay ng hint ang mga pulis sa amin tungkol sa mga halang ang kaluluwa. Pero simula din kasi noon, Lady Batod, naging pino na ang kilos ni Naabon at Banjo. Mas lalo po akong nagdududa noon na may kinalaman nga sila sa nangyari. Lalo na nang may marinig akong hindi po kaaya-aya sa pag-uusap nilang dalawa.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Huwag mo nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 16 sa revelasyon ni Mayani. Huwag pa mi-end dito ayang story. Maunang sa sunod nga episode sa atong tulumanon atong sundan og paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. Pero unya promise ka makabuhay sa atong pagbalik atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati ang kinatibuk ang chapter 16 sa iyang kasaysayan. Isa date gihapon, ha? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, atil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pa o ikahibong pa o mag-wonder kag tamantaman di ay mauba. Okay, o, oh, diba? Okay, nailan na nga ito ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito natin mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay, di ba noon na overnight,
4: Mabitaw nang religiously kinahanglan tumaron yun ato na nang bonggang-bongga. Dili na nimo ika wow ang ato ang kapsula kana tungod kay daghang ikatabang nimo o ikahatag nga kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ato ang kapsula ang EXL Makabuhay Plus capsule. Daghang mga ingredients giusa lamang diha ug usa sa daghan diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid na bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga adunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa atong lawas o kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer. Ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na, pero gayon pa man ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga makabalatian basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid, usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato ni anang matang sa vitamins, dili ka na gibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang apil-apil lang sa imong gipang-inom kun dili makaprotekta sa nimo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya kanang mga tao nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan or hilanaton kalinturahon min ana ba? Masubawan nagkalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C nato ka makabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusanang
1: Lady Batu!
4: Dagang salamat sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya muwag tangnas mga nagkadaiyang mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pilabay akong imnon, ana. Pila ka buo, kapsula, Lady Batod, akong imnon. Kung ikaw adult, naman kay sakit or wala, kung wala pa kay sakit niya, adult ka na, hinaradyo kung inom ana, pwede ragyod para naatay protection, mangandam tangdaan, kay di man pwede anang managang taing, kahong magkaigo. Managang magitadaan para ita maigo, anak ba? So usang ito sa doka kapsula everyday imong pag-aimnon ko ikaw adult niya bisag wa kay sakit no niya imong tubig nga pag-aimnon kay inadlaw nga tubig or warm water dili bugnaw ha dili cold water niya imnon nimo ang ato ang kapsula 30 minutes sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement kun pananglit na kay balatian mas daghano na ito ang dosage mamahimo nang duha nga sa tulo ka kapsula niya katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig or warm water sa dili ka pamukaon pero pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabuta usa ang usa ka oras isipin mo ang food supplement gihapon. So mo nang everyday gyud imong partner sa pagtumar ang atong EXL Makabuhay Plus capsule ug ang pag-inom nimo everyday usab sa ato ang all-in-one nga kape ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, diin gipaminaw ka na sa mga taga bonggang-bonggang Regency Plain, Regency Plain, na sa manang shishishishi, manong tao eh, Regency Plain Subdivision, di sa may barangay Ipunan, labi na sa Talisik in Bacasmas family. Susan, salamat sa pagpaminaw kanunay, o sa imong bana nga si Charles, thank you. And sa inyong mga anak, sila si Johan, Prince Charles, o si Franz Joseph, o ang mga taga Charles San Store. Thank you, ang mga taga CDO, mga taga Bukidnon, Surigao, ug asa pa na ang giabot sa Tupagsibya, mga taga Visayas, Bohol, Cebu, ng Bonggang-Bongga, mga taga Agusan, mga taga, again, Surigao, Cotabato, Jensan, Davao Region, ng Bonggang-Bongga, natong tanan salamat ng to the endless level. Anyway, kagani ato na bati ang kinatibukan ha, again ang chapter 16 sa Revelation ni Mayani, pero wala pa mi ended to karon atong lakbitan og isgutan atong nabati ang drama ganiya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile ng bonggang-bongga, and God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Huwag pa matapos kay taas-taas ni Jutay ang imuhang revelasyon ng imong gipadangat din sa atong tulumanon. Pero thank you kay Everyday Mansab. Yan doon ay nakutlo nga pagtulunan ng atong mga suking tigpanubay at mga suking tigpaminaw. Kanawan kung basihan na ito ang chapter 16 sa imong kaagi. Gawa sa mga reward no sa kinabuhi nga atong madawat bitaw, in general unsa man ang reward, unsa man ang mga pahalipay gikan sa kapalaran o sa langit nga atong deserve, di gyud pud pwede nga mawagtang pud ng mga negatibo nga mga hitabo, mga tao nga negatibo pud ang plano nilang ipahitabo mismo diri nato. Pero wa na magpasabot nga muhunong ta, mo surrender ta, mo pataas sa ato mga kamot. The fact nga na yung mga ingon ni ana, mas lalo ho tayo dapat na ma-challenge to move forward, kanang magpaka-strong, hold on sa ato mga dreams, sa ato mga goals. Di ta anging mahadlok tungod kay naatay Ginoo nga may sentro sa atong kinabuhi. Di ta magpakawa sa paglaom kay sa kinatibukan, in general gayud kamakabuhay, dili magmadaugon ang mga daotan batok sa kaayo, batok sa gahom sa atong Ginoo nga nasa langit. Di ba? Anyway, sa sunod nga episode sa atong tulumanon, ang sumpay na sab sa revelasyon ni Mayani. Di tamawagtang kanita mga tagalilong, paminaw na ito na hantod sa ending. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Makabuhay Plus.
5: Kainat magmakabuhay.
4: And syempre, ang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon. Matod pa ka makabuhay, aduna ba kaninyo'y maalam og mas sinabuton? Ipakita niya kana pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao dili maalam kung siya masukanon or mapahiubsanon. Kana ato mabasa sa Santiago 3, versikulo 13. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako po ang inyong lingkod, si Lady Baton, para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinilang yapon yung higala sa Kuya Arn ngayong ikauban karong orasa diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Kumusta ang tanan atong mga listeners, may naot ko nakaplaster na ang tanan. Huglaing tampo mga higala ng atong tagaagpagtagad karon o tagaano kinabuhi. Kaagi sa usa kalalaki nga si Melchor nga taga Bayugan City, Agusan. Kumusta no? Ay kapila na ni nga sindir nato si Melchor da sa taga Bayugan. Mahinaot ko Melchor nga nakakaroon, no? O mahinaot sab ko sa pag-share nimo sa imong kaagi. Mahinaot ko nga mabati sab nila, no? Okay, mahinaot ko Melchor nga nakakaroon niya sa imong pwesto nga nagpaabot karon nato na nga taga kinabuhi ni imong kaagi. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan mga lugar nga maabot sa itong programa? Mahinaot ko nga anaas man yung panglawas. O gandagan salamat no, sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Sa tanan nga mga users nato, mahinaot ko, users sa ato mga produkto. Mahinaot ko, mahigala nga naagi po nagpabilin mo, nga nagasalig sa ato mga product. Labi na una sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagamintin pa ba mo katong nakagamit na? O katong wala pa, mahinaot ko sulayan ninyo. Minot ko padayon yung paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, para matagamtaman na ito ang cleansing effect. Pagmintin sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O gayo mo katingala ng mga higala no, kung unsa inyong nabantayan sa inyong pagpangihi nga medyo dili pa kayo daghan. Nya, pagsigi na ninyong inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mudaghan na. But pasabot mga higala, midaghan siya nga hinay-hinay niya sa pagpagawas, pinagis paghihi ang inyong mga hugaw. O, nga na mga higala, di mo nagitawang na itong cleansing effect. O, diripot sa atong pagbawas atong hugaw, mahimo na nga regular ang atong pagbawas, maangko na nato na mga higala, kaimportante yun ang pagbawas nato sa matag adlaw. May na lang na ikaisa, pero mninut ka, duhag yun unta. No, kaya dili maayo mga higala nga laktawan na itong usa ka-adlaw, duha ka-adlaw, una na sabta magpagawas atong hugaw. Kaya bininyo mga higala, makadry na sa atong panit, tag pila ka-adlaw, una ta makapagawas atong hugaw. Mapiktuhan na itong pamanit mga higala, makadry na siya kay hugaw ko na siya nga nasa ilawom sa itong tinae. No? Natural, apiktado ato tibok lawas. Ug dayon, makadaot po na sa itong tinae. No? Dili ta mahilayo sa gitawag nga colon cancer. Muna, importante mga higala ito ginapagawason ang dapat na ipagawas nga hugaw sa matag adlaw. May manang maanam-anam ginato sa pagpagawas. Kung maglisod mo niya sa pagpagawas mga higala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mga higala. Nagkantidad lang ka na siya og 4 pesos or 5 pesos. Tagtunga lang sa kutsara, dako na kayo nagtabang sa matag-adlaw niyo nga pagpangapi. Ang tibok pamilya, pwede kaya ni ana ang inyong mga anak, dili lang sa mga hamtong o matigulang. Pwede ang mga bata ni ana. Wala na siya problema kay pure organic na siya, walay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nyamaan ko na sab nato mahigala ang taas-taas na nga oras sa atong pagkatulog. Kung ito karatong insomnia kay naka-insomnia, mo na igiingon na basta maminti lang nato ang atong Coffee Corn Gold sa pag-inom sa matag-adlaw, baka ingon kita goodbye insomnia. Ha? Huh? Na mahibalik na ang normal na itong pagkatulog. Kung kay lisod manggulog kulang tas tulog mahigala, mapiktuhan atong mga pagpaningkamot atong trabaho. Nga dayon magkababa atong immune system. Og dayon, dali kita matakbuyan og mga delikadong sakit. Maglisod pa kita sa pagkatulog. Dayon, mapailaing sakit. Og unsa na lang intawon atong lawas, patay atong kaugmaon niya na mahigala. Tungod lang sa atong pagpabaya. No? Nga dili pag kita madak ano gasto, pila naman yung tao niya itong Coffee Corn Gold. Barato kayo ni mga higala, sincere rin sa inyong mga bulsa. Ikawan pa rin yung inyong mga kaugalingon. Ikaw ra isang simba kumadaot, pero apiktuhan ang tibok pamilya. Muna yung naonda ninyo. No? Muna nga, kung kapina magaling hisgutan mahigala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Huwag dayon sab, kung mutistin mo ni Ene, kinanglan, ikumplito ninyo ang pangalan, ino lang nyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita ninyong usaka silver nga pouch. Unya na itatak 200 grams, mauna siya ang pinakadako, namabuntay gagmay nga 110 grams. Mauna itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, may higala na rich in fiber. Mabasa ninyo, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Mabalaka kay wala na siya'y chemicals.
Okay, may galagawa sa atong Coffee Corn Gold with Balongay and Santon. Sulayan sa ninyo di ay tod, no? Atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kini atong Coffee Corn Purple may gala. Duna usab kini daghang benepisyo kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Then makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini nga magpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Ang mangustin o ashitaba, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw o tanawa may gala, ang pagbawas gud ang importante. Ikaduha, napagit siya malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyod na pagyod siya guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyod mahigala na sa ampalaya o barley grass. Ampalaya o barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health mga higala. Napagid sa spirulina nga sagol, makatabang sa imong gimintin nga timbang, din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo, normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas o hinanok na ang pagkatulog. Mauna mag-coffee corn, purple, matag-adlaw. Mahinaot ko na sabta ninyo mahigala, no? Ako sab kining gipahibalo sa inyo, gipahinumdum kanunay nga dili na to himo unog pareha sa sili ang atong coffee corn gold o coffee corn purple. Mapagpiga sa sili, muhalang dayon, di ba? Kini atong mga product, kalabi na sa atong mga coffee o coffee corn gold, coffee corn purple, 2 days, 3 days, gaminti na nimo sa pagpangapidihan, na nimo mahibalaan ang epekto ni ini. Ha? Dili ta mag-magic mahigala. Ato tunay-tunay lang gini, ha? Para may balansab ninyo nga ingana ang epekto. No? Tagpila ka adlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple. 3 days pinakataas mga higala. Pero kung gusto ninyong epekto dayon nga produkto, kini atong Turbo Max Coffee. Kini atong Turbo Max Coffee mga higala, humani mo pagpangapi mga 3-5 minutos, 3-5 minutos, mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo, energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on matigo lang, kinahanglan tag kondisyon, makatabang atong Turbo Max Coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan jud kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napagit siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod mga higala, napagit siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dayon napagit siya reginsing mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang reginsing usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyud nga sagol na siya ay Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usa mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Mga ma'am diha, mga madam. Sulayin niyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Ingana mahigala. Ang inot ko na sabtan ninyo, no? Og diri po ta sa atong kaugalingon mahigala nga say, mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabaton tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas para sa tibok pamilya. Nganong para sa tibok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga no, wala siya halang, wala ay chemicals nga sagol ni ini nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun na sa iya ha. Dili halang og humot siya nga pagkahaplas og dili ka manimaong haplas sa iyon nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
Nasa ay citronella, acapulco, kakawati, guaba, og himag, og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa itong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. No? Pwede siya ay protection nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa itong Orion tungod sa citronella nga herbal nga nasa itong Orion. Mga langaw, mga unsan, mga insekto, di ginabuduol. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kayo ni sa mga buntis. Mauna, mga buntis, samtang nga nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong Orion sa pagpanghaplas, matag adlaw. Matag gabi, iuna ka mo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga bun-i, pangagod, doon ay muturok ang matagtiki, mga bukol, taplaki lang naggapas ang bukol matagtiki, butangig Orion ang gapas. Og dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas gid akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kay nga no daghan mo ginatubangan sa almoranas, gud taplakan lang lagapas nga may Orion ang gapas. Panahon sa gabion, og mga balakubak og kaspa og kiningkuto og kuyaman og lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Sorry yung kaayo. Ako lang gi-explain lang gina ko ni para mahibalan sa mga higala nato diha ninyo nga mao ni ang ikatabang sa atong Orion nga liniment oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. Putsa lang dayon og malukop, putsag silupin ang buhok kung malukop na sa paghaplas sa atong Orion. Og manhutsot na sa scalp ang Orion mahigala, diha na man matanggal ng mga kuto og lusa og kunyaman. Og dayon usab mahigala no sa atong kami nga Supremo Herbal Oil. Masaligan sab ni atong Supremo Herbal Oil, pero kaso lang wala pa ginis pharmacia. Gina-advance pa na ako nis pagpahibalo sa inyo ha. Og dayon 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya, karon atong gipaningkamutan nga mahibalik, pero pala ginis mga pharmacia. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming pa ni siya ha. Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong

0: Es... Así, Melchor.
1: Oh, nastaan sulod.
0: Ano may tatuyo sa'yo, Tis?
1: Akali lang nga kaya kong tawagon.
0: Uy, Brad, kamo man eh. Sa lingon ni mo, Part? Wala, sa unsa na lang, nay trabaho on. Trabaho. Pero dili lagi minting. Pasing ka na hanggang mo sabay sa mga Part. Sa unsa man na,
2: Part, paminog mayo ha. Kung maswertihan, Part, sulbad ang problema ug matagaan natong kaugmaon tong pamilya, Park.
0: Time ba, unsa man din ang trabaho?
3: Park, na-treasure nga atong atuon.
0: Treasure? Dinagko naman ang inyo, Park.
2: Maugani, dinagko basta naalay sulod. Pero mamasin, takay wamay mahitabo kung dilita mamasin. Kaya sige rin tayo ingon nga, wala, wala. Ah, wala gay mahitabo sa to ah. Pero kung pirmin lang tapas si Tibo, Bart, paasin dahil matyambahan ay sulod ang treasure nga itong kwanon, Bart.

0: Tay ba, asa man din napit part? Adto ta sa Davao Oriental part. Kay kanang Davao Oriental part. Diha usay managu ang mga hapon part. Mo ni mga istorya-istorya sa kanang mo pinansa to ba? Davao Oriental lay mo sabdi. Ay. Kung ni arata dire sa Bayugan part. Sige ra tag trabaho. Kulang pa sa balon sa imong anak, kulang pa sa gastoon sa pamilya. Manimpalad ta part. Dilikha na delikado part. Aw. Tanan himo na to part. Nagi matawag nga delikado gyapon. Bisan ka ng trabaho nimo, construction o bisan pa og asa ka mo trabaho? Kumusipyat ka mo na delikado gyud. Kana ato apart. Delikado lang na og mahibal-an sa uban. Pero sekreto ra ni part, way na ibalok kita ra. Pito ra ta ka buok part. Naay mapa part. Naay mapa milchur. Mao ba? Oh! Marangin sa akong TC. Mapilat ang kadlaw dito. Mga tulong sa kadlaw. Tanaw na itong mayo. Unya, kulang ligdo ha. Kay lima pa man mi. Ikaw mong ikaw unom. Pero pwede na ito. Unom daw takabuk. Marangin sa akong asawa. O sige na part. Kay manglarga na ito. Murag emergency ni ba? Natay pinansir na ito. Nga mo gasto sa kinanglano na ito. Basta mapas pa itong pamilya na ni part. Ayaw ka malaga kay matag mag-advance na itong amo. Sige, sige, sige. Makikistory sa kulit, isi.
1: Buuban ka sa grupo nga mag-treasure?
0: Oo, tis. Basin niya eh. Kumatsambahan.
1: Para sa kuwa mo rin, huwag ba niya klaro? Melchor? Dagay mo nag-treasure, treasure. Matod pa sa istorya. Nay na tres, pero walay sure.
0: Listing alam na ito, good.
1: Mau gani, basin mga pasmuta ni Anya, may pay, diri na lang ka.
0: Abi ni mo, day, may namangandoy sabta, kung kanunay lang ko diri, magpaabot ko kung si muhagad sa kong trabaho, magmuhilpir ko, tagpila lang ka doon atong konsumo, mangita na sabtig lain. Basin matsambahan di ay.
1: Unya, atong makaon diri, sa mga bata.
0: Muhatag man ang pinansir na ba? Total, ididakra man niya kung tsambahan na ignaisulod.
1: Kanong sa mamulakaw?
0: Karun gani dayon, andami kong mga sinina. Mga gamit na ako.
1: Karun nyo dayon? Tempa asa man mo dapit?
0: Davao Oriental daw, wala nang kumangutan akong asa na may sakyan na mo kaugalingon.
1: Pero ihapit sa nimo ang among magamit na mo diri sa mtang tuwa mo.
0: O sige, mahangis ako dito. Ya, iagiran ako diri sa balay. Kung matagaan kong advance.
1: O sige, sige.

0: Layo ka ba ito, Bart?
1: Wa pa ako kabalo, Bart. Kaya agad na ito ang itong guide na ito.
0: Bukid na makain eh.
1: Oo, ang ubusan na, Bart. Basta kay dagat na lihap. Dito pa yung tas dagat. Dito lang talaga agi kay layo magkaya ka tas dagat pagkagi na may tamukunon nga laom. Walang dito sa bukid.
2: Oh, dali mo. Dali tagi.
1: Oo, oh, boss. Oh, dali mo, dali. Dali. Pagtanaw mo, ha? Pasig na yung mga mamang diyan, ha? La.
2: Oh, sige, boss. Sige, boss.
1: Ah, Melchor, tanang Melchor. Dili subay lang ta. Sa ilang giyagyan.
0: Hadlok ba dito pita, oy. Basi naman tuon mga sawa ba dito,
1: ah, sakto. Makalag dati, mga sundang dito. Tabangan itong tigmas na. Sige, tara.

Oh, dia datang. Kena. Kena penuhan ke kahoy. Nga. Nagdungaw sa baybay. Mau na siya. Tara, itong hinluan. Tara, di mo. Oh, Melchor. Oh, boss. Oh, di mo isang sundang. Ato sa hinluan kay grabing sagbot. Basi ni nagpuyo di ang amamang. Oh, sige, sige. Tara. Oh, eh. Tara, tara mo. Ah. Oh, tara, hinluan na. Tanaw na itong mapa. Kani, gikan sa punuan ng kahoy paingon sa baybay. Tulo ka lupa. Tanaw na itong unsay nadiha. O sige, sige, sige na. Adop po na ito. Kani. O. Pasi mauna ni. Dai bato. Dai kon bus kining square bus nga linya tulo ka bus. Kada tanaw na to. Bay Melchor tanawa. Timaila na bay nga nabay. Sus kaluy ang data ni ni. Dara. Atong lukato ning dakong bato. Pagkuambara. Atong mga gamit atong ipagawas na. Oh, dara bus. Dakuha niya ang bato, boss. Oo. Oh. Lukat mo. O, Melchor, diya ka pikas. Lukat na. Imong isa ka ba na? Oo, boss. Ay. Kini. Oh. Uno. Dos. Tres. Ah. Ah. Pasti lah. Murag nakuha naman eh. Ha? Nakuha na, boss? O, dong. Wala na, wala ni sulod. Dugay naman yung nakuha ni siguro, ani, kaya naman o. Bakante ng ilaw mo. Murag nakuha, di ba? Ibalik lang ang batong atong gilukat. Tama ang mapa. Pero wala na sulod. Ah, kaya o, tulog ano pa. O niya, na bato, kini mao nga bato. Naninakaw lang sa to ah. Dili lang di kita na mapa ni ini. Doon na po niya uban. O, ika pa ng ilaw, ika pa. Na itubig. Ika pa, diba, wang-wang. Ika pa, Melchor. Oh. O, bus, bakanti tood na. Timailan nga nakuha na ang sulod na ni. Sayang. Ay na nag-ibalik ang bato. Ay na nag-ibalik ang bato.

0: Sa plano ni Boss.
1: Nagapunti ang tundir sa parte sa Davao Oriental. Tanaw na to. Ito, Boss. Dita mo kalung dita makita mayon, Boss. Sige lang, maningkamot na ta. Kiningusa ka mapa, oh. Paingon sa Baganga. Pag-abot na to sa Baganga, musaka na sa Tagbukid. O, sige, Boss. Sabay namin sa'yo mga. Usata kasi mana diri sa Davao Oriental. Kung wala yun, mamalik ta, mangita taglain. Sige, Boss. Sige, Boss. Mamawagin na, Boss. Kinangnan, makakuha ta grasya, Boss. May na lang para sa tibok pamilya. Oh, kaluyan lang ang itong malakaw. Kung nalay unod, huwag wala pa makuha sa lain. Nga nag-tresure-tresure, ang aniya sa itong mapa, kita untay makachamba nini. One time lang. Tara, pabagang gata.

0: Dari seta.
1: May dire kay bugdong tubig. Karang unahan, no? Kabante mo na dako kay bato na nagtapad, doha ka buhok. O, boss ka na. Ito mga bato. O, klaro kayo, boss. Kaya diya, ang bungawa na dagat ni hapon. O, sige, sige, sige.
2: Boss,
1: dara. Tanawan, dagko nga bato. Ugnay na kong punuan sa buksa kahoy. Karang kilid anang punuan ng kahoy. Muna na, diya sa mga pao. Mayon tapos, huwag pa na mahilam tibos. Sige lang, ampo lang taga wala pa mahipuha isa uban. Tara, operasyonan na nato dito maglangan. Kani. Natabo na lumasagbot. Ah. Eh, hinlo na to, hinlo na to. Dali, tabangan na to. Oh, tara, tara, dali. Kaya, sige. Tara. Oh. Diara. Pastilan. Tara. Kuha itong mga gamit. Ato na pati lukato ni. Kaya ang ilaw man ni, mo na ni. Dili na magbanga ka na bus. Ang treasure. Para masayod mo. Usit ang usa lang ka doon pa. Ang paglubong ni. Kani, ato ni lukato ni. Kaya ilaw man ni, mo na ni kung huwan pa makuha. O sige, sige, bus.
3: Tayo sulod na niyo eh.
1: Sige, hukong. Atul, itulak. Itulak na ito kay bugat kayo. Tama nga na ito. Oh, sige, sige, sige. Oh, Nelson, di akas bigas.

0: Kita sa mga hawak ko eh. Boss, kumusta?
1: Wala na yun, Lord.
0: Ha? Wala nga yapon, boss. Naulang yapon ta.
1: Ambot lang. Baon lang siguro taan eh.
0: Paskang di malasay no. Eh, ulahin rin taan eh, boss.
1: Ugma, mangulit ugma sa ato ha. Pabayugan sa ta. Mamahulay ta. Wala na ni sulod. Ay, susang gasto ni mo, boss.
0: Ilang sugal-sugal maginingan eh.
1: Di na ito mag-unaw na gasto. Katong pag-tsamba ni yung daday sulod, di matapalang nagyapon mga gasto. Sobra pa. Tara.

0: Di ako nalimtan di ay. Oh, saan nalimtan mo, boss? May kinakaagit na dire. Ikatulo ni. Tama, ugma tamo pa uli. Pero ato sa litanahon. Katapusan. Last na to ni. Kung wala ah, magpabayugan na taong masayo. Dirita. Kita mo nang dakong punuan sa kahoy nga tuog. Dagat niya pong ibong tawa na na. Dagat ang gidungawan na na, boss. Oo. Oh. Ug kasagaran mga hapon, basta mo tago, lagi nagdaplin sa baybay. Nga magpabukid. Tana. Kay alas 2 sa hapon. Puya ni oy. Sige tagsaka ni bukid.
1: Ah, sila aguanta lang. Kay kaloy andi ay.
0: Tinawad ka na bay. Okay na kami, Lechor. Okay na. Aguanta. Tungod sa itong mga pangandoy, mandiay. Humanani, masinay kaluyan. Okay, pasitib lang na kanunay, mga kauban. Oh, gana oh. Murag tanaw na ko, murag na may sulod. Tara! Pangwala to niyong mga dahon-dahon. Kinatabun na sa mga dahon, oh. Pero ay mo kumpiyansa ha, kaya basing naibitin.
1: Oh, boss.
0: Melchor, oh, yan ang sundang ni mo. Pagtanaw, Melchor, ha? Oo, oh, sige. Tanaw, kaya ito ni hapasan na ito niyong masagbot para maklaro na itong ilawom.
1: Baril!
0: Boss! Baril ito, boss!
1: Oo!
0: Relax lang mo, relax lang mo. Kini, di na natin mapas ni, niya wala natin konsumo. Kasi plano, boss? Manguli sa taong maatuling tabunan balik. Total, kini atong nagyan, wag pa yun niya kagisukan. Baril nga gamay, boss, no? Oo. Bali ko na ito, ni. Kay mabtan tayo gabi, diri. Wala tayo mapkaon diri sa bukid. Pagkaugma. Manguli sa ta, total. Tanaw na ako, naging na isulod, mga kauban. Sige, boss, manguli sa ta, boss. Tana, mamalik ta sa agi. Huwag tabunin na ninyo. Kabali ko na ito, na.

0: Melchor, kumusta yung lakaw?
1: Magaganda man ni boss kay na nakita mo ikatulo dito na baril.
0: Baril?
1: O baril nga gamay. Unya gituhan ni boss nga nagud sulod kay og wala na to sulod wa na ang baril. Nakalubong pa ang baril. Kanailaom sa baril. Basinado sulod ana.
0: Mayantag makachamba mo, makakita mo.
1: Sigurado na ato. Pero relax lang una mi. Ang importante nami balikon.
0: Ah, sige.

Bart, may ikan kalagbuntis balay. Ah, mag-inom sa ta. Ingon ni Dudoy, nga naada ko dito sulod, kaya wapag yung maunsa. Murgwa pa maukay ba? Mahin ta, Bart. Magsilibra na ta. Ay, wan ito si Busing Ron. Wan siya? Para sa unsa? Magtipok-tipok ta. O niya, mag-chat-chat ta. Obay, wan ito ron si Busing. Kaya di rita magplano. Kaya ngun siya nga, dito tayo lang milchur. Kaya naman mo si Busing, presko dito lang milchur. Istory-storyhan, boss. Mauna nga mo ni Cedri. Ah, sige, niya unsa mayandam mo na to. Ako kami ni magandam. Sa mamalit sa miha. Kagitagaan mi ni kwarta nga pamalit og kilaon, masugba. Nya istorya rin ta kabahin sa balikon na to nga. Dito sa Moriental. Bay, pangandoy na daan mayo sa imong buhaton sa imong bahin. Unya ra, huwag na na. Ay, so, sigurado na na. Kaya ngunit Busing, naano ko dito sulod. Mapati wala mahilabti. Kaya katong duha nga to nga kiantuan nga wala na. Nakuha na to, pero katong wala pag tumaad to. Oh, sige. Manginaot na nga. Makalinggawas na ta sa kalisod. Ay, sigurado. Manito ron si Busing Ron, magdala sa iyong sakyanan. Boss, kano sa magitang balik nito, boss? Ah, paminaw mo, ha? Bato sa kong butuan. Mga 3Ds ko dito. Bago sa magandito, boss? Dita mo kong kumpiyansa. Kaya makaingon tayo na agay na isulod, pero kulang tasag ingon pa detektor. Mao ni palito na ako. Para may balag na ito, hindi na ito maghago si Glukat anong mabato nga way sulod. Mayigin na, boss? Huwag mo larga ko ugma sa butuan. Kaya mong paabot mo diri kay balikan na ito dito. O niya, mawidro sa kwarta. Dito ko sabot mo mawidro para magamit na ito dito. Mahina ito, boss, nga naunta sulod. Ay mo kamalak, ha? Oh, ay ikaw, Melchor. Napakay kwarta? Wala na lagi, boss, kay akong asawa. Permintin ka na lang gamit nila. Oh, dahil Diyos, Mel. Himuha na. Basim lang ako sa takasimana. Dugay na na, boss. O sa kasimana lang. Kay dili ta basta-basta may ipagawas na itong anay sulod. Makita na ta sa uban, delikado ta. Ha? Delikado na ang butang. Sabagay, son. Maniid pa ta sa palibot. Monitiman anin nyo. Pag makuha na ito, mangita at paagi kung asa kita agi, unsao na ito ang butang nga dili mahalata nga muagi kita sa sentro. Pasin na yung makaditik sa ito ang alayang tao natin gitbitbit nga gikan sa bukid. Sa bahay, tinunsan na mga part. O muna, utok gamitan ninyo. Muna, usat na kasi man na maniid pa ta. Dagan pa himuha na ito dito nga dili ta manitikan sa umang tao kung makuha na ito. O sige, boss. Ikaw rin agdo na, boss. O, Melchor, himo ng jismil o. Tag-jismil mo. Pero deductionan ko na kung milyonaryo na mo.

0: Kano sa mo larga, Melchor?
1: Pag uli ni Bosing, tuwaron siya sa butuan. Pagbalik niya, budiretso na rin dito sa Daba Oriental. Mag-withdraw po siya kwarta para ano na yung magamit. Di pa ni mahurting tinta ko sana to. Ah, sige. Mahinaot ko nga naon tayo sulod na inyong atuan nga, Trisyor.
2: Panina ko na, ah. Kimurang kapagin mahilab, diba?
0: Asa mo na siya, Dapit?
2: Ay, bukid kayo, pero naay dagat. Magbuntaog sa dagat.
0: Ah, dili ka mo delikado dito.
2: Delikado malitikan ni sa obang tao. Basin kuhaon sa mo ang butang kung makuha na naman.
0: Ah, sige, Melchor.

0: bay? Wala pa si Bossing bay?
1: Wala pa man bay?
0: Di ba, yun siya nga, tulong sa kadlaw dito sa butuan.
1: Mau gani, pero wala pa man?
0: Ato mga kauban?
1: Adito ko, pero naro sila dito, nagpaabot po kay kang Bossing. Ikaupat naman ang kadlaw ron. Dapat nakauli na si Bossing para operasyon na po nato magbalik dito. Kay gusto na ko makita may og... butang bay nga, ah! Makaingon na kitang hayag pa sa fluorescent ng atong kaugmao niya na bay?
0: Mau gani, kinsa may dili good. Mangandrig may ana. Sige lang, hulat-hulat lang ta.
1: Ay, sige, paabot na ta.
0: Bay! Wala pa kayapon si Bossing, bay!
1: Na! Nadatog ka naman siya ito sa iyang detector nga igipalit. Asa na si Bossing?
0: Ato kahantun sa ilaha. Pasinana sa ilaha, walang makaasuri din niya, walang niya ito ah. Wala po may nakanto yun, hindi ka nag-agad lagi sa iya, ha? Huwag mo po manawag po.
1: Tara, ato ko na ito, ta.
0: Kamu na lang siguro, dirin ako.
1: O sige, balitaan na ka na mo, bay.
0: O sige.

0: Bay, sira na man yung balay ni Bosing. Asa man yung asawa niya, yung pamilya?
1: Pangutanon ko ni mo kita gauban, Pirminti.
0: O, sa bagay, sad. Pangutan na to, bay.
1: Dala.
2: Ay, sila ni Dudut. Larga na sila, Dudut. Wala din, ha? Ibalik yan naman ang balay.
0: O, milarga na yung pamilya, no?
2: Ay, sa tungan lawang nga. Musa na kasi mana siguro maglarga nila.
1: Patay! Usa ako na lang to.
0: Bay, dali, mag-istoryeta ka, dali.
1: Ako sige na, bay.
0: Dali, istoryeta.
1: Sige nung.
2: Dala, sige. Larga o, tuwa na. Asa na kato sila ni Dudut. Gibaligyan na nilang balay.
0: Diskumpiyado ko, bay.
1: Kaya nga naman eh.
0: Ato takay, Melchor. Dito na mag-istorya tulo.
1: Ato na. Balik ko na to si Melchor.
0: Oh, kumusta?
1: Bay, wala naman si Boss Dudut dito, bay.
0: Wala na, nilarga na sila o man yung pamilya. Unsa? Oh, bay. Dako ang pagduda na kuha ni bay. Pagduda nga, unsa? Basing gibalikan na ni Boss Dudut sa ang area, bay, nga atong balikan, unum. Unya, gisulo ra niya, bay. Oh, balikan na to sa tapaw rin tal, bay, para may balal ko na to. Total katulban na dito. May pasigur.
1: Tara, umaoperasyon na to.

0: Di na tabi, musa katas bukid. Di lang ta magpahalata kung sa'yo itong kwanito kayo na mga tao. Takong gina kong pagduda, ba iba? Di lang. Tana, mangantuna kita. Tana, di lang ta magpamatikon ng pabukid to. Yara, katong tuong bayot mo na, tuong bay. Tana. Magdali, tana. Ay, kikulbaan ko bay, kikulbaan ko bay. Tana, sige lang, sige lang. Tana, saan na to? Mga part. Tana, mga baril.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Muratilio, New Secure, Matiasambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Depolog. Ano na niya din, Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, wala siyang gipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
2: Doon na kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
3: Oo, naa siya, ma'am. 100% kaninga kape. Muna dili namin pawala aning kape.
1: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Mm-hmm. Na kung magaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na... Pamatunan gina ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw magulit. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro la pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Car Soft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Car Soft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubras atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Patay! Tuwala na, takilid na! Tanaw na to! Ang ilaw mo sa baril nga natakilinan! Oh. Ay! Nagdudan niyo ko ba? Nagisulo ni Dudus ang sulod niya ini. Mihinok to sa pag-ariba. Murang maog yun. Ay! Grabe mga isahan man tamay! Sayang ani oy! Salbais, Miss Dudut! Asa na ka tumaw din larga siguro? Kay sigurado nga naisulod. Gibalikan niya ba yung kinsa kay kauban niya? Sigurado yung anak. Di ba murag na anak siya nga duha ka lalaki? Oo! Kaya na niya sa mga lalaki niya nga mga anak. Ay! Ay! Tanawang sa loto, basig na nabilin kamay. Ay, tani, oy! May nilang! Wala na naisulod. Maiginig pagkao kayo. Naihulma ba yun? Oh, gagmay nga barbay! Binarita! Gagmay mo rin ka ng... Na, gagmayo! Pastilan! Sos! Itari, oy! Wala na tayo may mabay! Igaisahan ta sa salbay sa tunga mo! Sa pinugayan na to, Dre! Mamalik na kita! Wala na tayo makuha, Dre! Sos! Ay, grabing inis nulots ba? Giatik-atik rin mo doon sa butuan. Di rin na ito panulong. Siguro, katong giingon niya mo doon sa butuan. Dito rin sa mag-withdraw kwarta. Huwag na iyang palitong gamit para pagbalik na ito, Dre. Sumangin na ito niya. Pero may diretso na ito, Dre. Dala siguro niya ang mga anak. Sos! Tumahanap kit. Alam ko na tumahanan. Asa pa ito magpakita?

0: Unsa?
1: Giisan mi ni Dodot. Pasumangil niya mo ato siya butuan. Paglakaw niya, padulong ni Desya dito sa among balikan unta sa area. Mato pa sa mga kauban, milarga na daw sila. Gibaligyan na daw ng balay.
0: Kasayang, Milchar.
1: Lisod kayo. Lisod na siya pangitaon. Hago rin mo, ha? Grabe ka, suwap pangata. Pwede rin magdilimi makigpata sa iya. Matagaan lang minya. Pero iyang gisolo. Karma hon dragapon siya.
0: Karma? Di natunod lang ng karma. Kwartahan na siya.
1: Naipaagi ang Ginoo na makaanggur gapon siya sa iyong gibuhat ka namo. Swapang siya nga pagkatao. Swapang siya. Delikado siya makita sa saong kauban. Di na lang siya magpakita din sa bayogan. Kinaagid daotan nga mahitabo ka niyo kung magpakita pa siya dire. Bisa magpila na siya katuig kung asa siya mabalik siya dire. Delikado siya sa akong mga kauban.

0: Melchor!
1: Ay, Melchor, dali!
0: Unsa naman sab?
1: Dating gawi gapon bay. Operasyon gapon ta, na itong amo.
0: Di na ko bay. Basin tutyo na sab dana.
1: Tili bay! Amo si Gisturian sa gihimo ni Duduts bay. May pagkamaro na ito si Duduts. Kwartahan na ito bay, milyonaryo na ito bay. Amot, asa na rin siya nga imperno gibutang bay. Bay, dali, ito sa sakyanan. May nalampod, masinayog ka na, matinurano na na bay.
0: Sige, istoryahan tayo na tulong.

0: Okay ba sa inyo ha mo? Ito tagliti. Na ako mga mapa diri. Pero sliti lagi. O man problema boss, bisan asa ta paingon. Ang mo lang obligasyon sa mong pamilya. Awa ka din problema. Sige. Pa-advance na mo kwarta. O niya, pangitao na to ng lugar. Nga na ang treasure dito. Muban mo siya, boss, basta mabinlan na mong pamilya na ma. O sige, sige.
1: Saliti mo?
0: Pero kabalaka niya, kwarta gibiling. Tama-tama gini sa inyo ha. Isa may kabulan dito. Subayo na mo ang mapa. Kunya, total, huwag na ay mo makita. Amo gini na kuhaon. Dili na mo yung balik-balik pa kung asa mong lugar. Kay para sige buhat ni Dudut. Kunungay, pauli mo pero manday. Plano siya, suluhon na lang niya. Sigurado ubanto yung mga anak niya ng lalaki. Huwag nakuha na nila, hayahay na kay sila karon.
1: Mga gani, basi may ngana na sad.
0: Barag di ka na mahitabaw.
1: Karo sa mamulan ka?
0: Ugma, palitin namin. Ikaw na ipaiguan yung kwarta.
1: Ah, sige. Mapareha to ni Dodot. Oo, nakagasto to sa inyo, ha. Para sa pamilya. Supra-supra pa yung ginansya. Tako pag kayo sa iyong nagasto.
0: Mga kanin tinood.
1: Nala, sige.
0: Ugma, anda ma ako magamit yapon. Palitin niyo, ha.

Karon ni anta sa Liti. Tanan nga niya sa akong mapa. Mao gina to subayon. Nagya po ni sa mga daplins dagat pero bukid ka po ta magagi. Ah, sige boss, wala problema. Oh. Di ta mo uli og gina to na mahurot ang mapa. Ha? Nya mo pamilya boss ba si mahutan no kwarta? Ah, ilang ka balaka? Magpadala mo. Natay kwarta. Salamat boss. Bisan asa ta diri sa Liti boss. Basta lang na yung makaon sa pamilya, wala problema. Oh, tinood na. Tara, sugdan na nato.

Ah, warna berisulut deh. Pastilan hago lah berkayuk kari kahoy oi. Ah, nama gina. Kay duge na unang panahon. Wala na. Napay nakauna sa atuan ni. Pero duge na sab, nakuha na siguro yun. Klaro kayo. Tara. Move da, move. Pangitaw na tulong sa kamapa. Asa man na, boss? Paingon naman yung takloban eh. Takloban, boss? Oo, paingon na. Sige lang. Basta kayo natas bukid, na-permintis dagat, nagbuntaog ang mapa nga na yung mga sulod. Oh, sige, boss. Tara, mag-agad na bisay mga boss. Tara, let's go na. Malas, wala na yung sulod.

Ay, sobrang nataduha ka bulan din sa liti, boss. Purot-hurot ng mapangatong isubay, huwag mga sulod. Ang ato ah, pamasin lang. Basin na pa'y wala makuha. May nila bisag gamay. Dakog yapon kining kantidad. Yasa naman sa ptani, boss. Sige lang, tanawang pa na kumapa. Pero muingon tag manguli ta, uli sa ta. Si boss, kay mingaw na po'n misa mong pamilya, boss. Labi na ako, boss. Wala ko'y kunta-kunta ka sa akong asawag. Isa na ako kanak. Sigurado, wasap to sila mapas mo. Kay sige ba magpadala? Sige lang. Parain lang yapon ta. Duhata ka nalaw. At to na to ng lugar. Pag humanani, manguli ta sa to ah. Duhana ta kabulan diri kaping.

Ay, paita. Huy-huy atong abaga ni mga part. O lagi, saan ito pagbayad na ni boss sa atong advance ng kwarta? Ay, wala ni problema, part. Kay, hiba naman siya nga wala tayo ng kwarta. O lagi, mauli na ito sa ito ah. Sige bay, bulag-bulag sa ito. Kaya mauli sa akong pamilya na ako. Sana kumusta na ka sila ni TC sa among anak na isa. O sige bay,

0: Si Rado membelih.
1: Tis, Tisi,
0: wala mitaw. Nagalaki ni. Asa ka sila? Oh, nasa manang.
1: Nang, nagbating la Tisi nang.
2: Wa naman si Tisi din ha. Ubantoy mong anak.
0: Asa na diha.
2: Wow ka balo pero nagdala man tong bag. Mga tulo na kasimana siguro.
0: Oh, tulo kasimana?
2: Wa na itaw niyong balay diha. Tulo na kasimana, ginakong banabana lang. Milakaw na si Tisi.
0: Unsa? Buwa ba kayo nabalala kung asa siya paingon?
2: Nausa, pagkakuan Igor, anong kakikita siya o magkasultihan na eh.
0: Asa ka si Tisi?
2: Pangutan na lang sa umanatong silingan, di ba? Sinong nga ikahistorya ni Tisi nga nasultihan niya kung asa siya paingon?
0: O sige na, asa ni si Tisi?

0: Ay, nagkiksulti man to kasong asawa nga si Anselma. Belchor, o asa si Manang Nung? Anselma, di si Belchor na ipangutan na. Kabayan siya yung asawa si Tisi.
1: Ay, Belchor, may kanakauli ka na.
2: Nung, nakabantay ba ka ni Tisi nang?
1: Ay, mapauli naman to sa kuanda. Buhol.
2: Buhol?
1: O buhol, maguno to si Tisi.
2: Unang takabuhol lang, pero alam mo kasayin kung asa siya sa buhol. O ba sige sulti nang asa siya sa buhol nang? Di rin naman guminagkita sa bayugan ang. Wala kong magkutana kung asa ilang sa buhol. Namara po ito, mas kay muli na daw siya sa buhol o banto mong anak. Kanya, wapas magsulti na nga mubalik pa siya.
1: Di na daw siya mubalik. Kikapoy na daw siya sa iyang sitwasyon nga kanon na rin mo biyaan. Oy, kapoy na daw siya nga. Sige rin daw, wala din na kay tua, mag-tresure daw mo.
2: Pero ako man siya ginabili na ng kwarta nang para na ibagamit niya uban sa bata.
1: Naambot lang. Mga nag-iingon lagi, sige mo pangita akong kayohan. Treasure, pamasin, makakita mo. Naimun, inong asawa mo'y nawala.
2: Nung Silma,
1: wala ba kita kasayin kung asa siya sa buhol, basta kay buhol siya. Kadako, raman na ng buhol, asa man pangitaon mo sa buhol.

Kumusta na kasi Latisi? Bubalik pa baka? Wala po i-contact sa iya. Isara mong cellphone. Pero, gichat na ako. Nag-chat lang ko. Magyot. Tawagan ako out ka, Birid. But pasabot niya mo biya naging siya sa kuwahan doon antan. Ugasan ako sa pagitaon sa Bohol. Wala po kay kwarta nga akong ika. Subay yung asa ko pa ikon sa Bohol nga. Magasto na ako. Manginaot ko siya sa mo balik. Magpaabot na ako din sa mo hatis. Imingon ako sa bata na to. Sorry kayo. Namasin lang ko. Pamasin di ay nga natay mapaigo. May nalang makalinggawas na sa kalisad. Ipangitaasan na ako ang atong kaugmaong pamasin na aras sa treasure. Wala may mga buang. Manginaot ko tisay mabalik ha. Magpaabot ko.

Wala lang ginubalik ang akong asawa, Kuya Arn. Hantod karon nagpabilin ko sa among Pinoyanan nga nagpaabot kaniya. Dili ko pwede nga mulakaw. Basin mubalik ang akong asawa si Tisi, wala na sab ko niya. Muna niya hantod karon nagpabilin ko. Pamasin. Pulos na lang ko pamasin. Uban ko sa nag-treasure-treasure. Pamasin, makabuot na ako akong mga pangandoy nga makalinggawa sa kalisod. Pero akong asawa na yung nagpalayo, diri ka na ako. Namasin siya ko karon. Nga basin mo balik pa, si TC. Pero hantod karon wala na ko'y balita. Pito na katuig ang nakalabay. Gikan sa iyang pagbiya, diri ka na ako. Ikaduha, walay swerte ang mga lakaw na mo. Sakit kayo noon-naon, Kuya Arn. Nga namasin ko nga may nalang makalinggawa sa kalisod, pero wala na po na akong asawa. Ako kinigishare nga kaagi, Kuya Arn. Basin mabot ay mong programa dito sa Bohol. Mabati ni TC. Nga wala ko mag-alias sa akong pangalan. Melchor Gyud. TC, kung asa ka sa Bohol, manginood ko, mabalik ka diri sa Bayugan. Anyan ko nagpaabot niya kanimo. Salamat, Kuya Arn. Dila na ko taman, imo magtatampo.

0: Ilang salamat, Melchor, sa imong kaagi. Mao lagi puros man ta pamasin lagi ani. Nga makabuot nato atong mga pangandoy. Makaling gawas ta sa kalisod. Mao na sobra na tong pangandoy, sa may mawala ni nato. Para sa nahitabo kay Melchor. Nagpalayan siya sa iyong asawa. Kay sigurado niya biyaan. May pag-abot, palpak. Huwag nakita nga treasure. Mao na ingon nga night race pero delisure. Okay, salamat mga igala nung kayo kalimti ninyo, no? Ang ato mga product, manginood ko kung mahilig mo sa kape, kung kape na manggaling yung hilig, i-coffee corn gold na lang mga igala, coffee corn gold with malunggay and santon, o kaha sa atong coffee corn purple. No, puros na makahatag kayuhan sa atong lawas o makahatag mayong mga benepisyo. O dahil sa atong Turbo Max Coffee, ang kape ng pangbadugang o energy. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. Manusap sa atong Supremo Herbal Oil, kaming pa rin siya mahigala, no? Ang kalahi lang sa Supremo, may pagkamintol, may pagkahalang. Sa atong Nervoplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata. Noong nag-eskwila sa elementary, mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak sa atong Nervoplex Syrup, ang kompletong vitamina. Lahit po ng EE, Appetite Enhancer. Nervoplex EE, Appetite Enhancer para sa mahigala na itong anawala ang ganas pagkaon. Ikat sa 13 anyos, pwede mo take nini, ha? Dainusab sa atong B40 capsule para sa mahigala na ito nga naka-fail o tusok-tusok sa tiil o niya magbinhod ang kamutong tiil, nervous neuropathy na pasi nadaot niyo yung mga kaugatan gumikan sa edad na ninyo or nadaot niyo yung mga kaugatan gumikan sa diabetes. Malibihan na matambalan sa atong B40 capsule. O sa atong Mega Car Soft Gel Capsule, ang dagang health problem ang itikar. Og sa atong Fervite Capsule, ang capsule nga di ka makalasa og taya og di pud maghilap o maghapdos imong tiyan sa atong Fervite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunay yung pagpaminaw. Kinis Kuya Earn ang inyong
1: Dr. Leo!
0: Muingon, daghan og daghan kayong salamat.

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello sa atong mga suking tigpaminaw, sa tanan naton ang mga pinalangga dinha sa kahanginan. Welcome na po sa atong program, May Kalabutan sa Kahimsog sa Panglawas ni ining adlawa. Og ato ang mainitong i-welcome mga tumbuutan og daling maduol nga doktor nga si Dr. Francis Bantilante nga nailhan sa ngalan nga Doc Choi dinhi sa kahanginan. Sa makausap pa sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, aron mo basa sa inyong mga text messages, may kalabutan sa inyong mga gipamatsyag, no? Aron mahatagan po dag dugang katinaawan, pinaagi sa tambag ni Doc Choi. Okay, Doc Choi, maing adlaw ka ni mo diha.
2: Yes, ma'am. Thank you kayo, no? Og maayong buntag po, udto gabi sa ato mga listeners, no? Kaya kabawata, lain-lain man dyan time slot ni ato ang program karon, no? Og inaot-unta nga mag-inganyo po sila mga silingan, mga parinti, nga maminaw sa atoa.
1: Oo, oh, oo.
2: Oh, oh. No, kay maningkamot dito nga naa sila makatunan di ani.
1: Tinood dyan na, Doc, no? So, ato ang ipasalamatan ng tanan sa pag-support agad sa atong programa. Karon gi-invite mo na mo sa ato ang hotline number para mag-message mo, no? Sa inyong mga problema or gusto ninyong ipabati sa kahanginan. Dari sa atong number sa 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede po sila mag-message sa atong Facebook account ng Doc Choi, no?

0: Choy nga account nga bag-o, no? So bag-o na pero the same regihapon ang ngalan.
1: Okay, salamat kayo na Doc sa imong pagklaro, no? Pag-clarify sa ato ang bag-o nga Facebook sa imo ang Doc Choy. So karon mo start na ta pagbasa sa ato ang mga nag-message. Buena mano nga message coming from sa last 4 digit na 5200 sa 0946. Ingon siya, good AM Doc, ug Ma'am Buttercup, ask lang ko kung okay ba ang Apibon tumaron sa naay panakit sa lutahan. Oh, ang atong texter sender kay from Dinagat Islands. Unsa daning Apibon Doc, maay ba daw na siya sa panakit sa lutahan?
0: Apibon kay multivitamins man ata na siya. So, I don't think marag para sa panakit, no? Pero kung gusto siya o B-complex, kana siya mga ngulngul or neuropathy, mas better siguro diri siya sa B-complex na B40, no?
1: Yes.
0: Mas better kana siguro kung ang imo ang think is mga nerve pains siya. Ang ato ang i-address.
1: Mm-hmm. Sa ato pa, Doc. Mora gid no, ma'am, nakadungog ka, ma'am, ang maayo dai sa mga luta-lutahan, mga panakit din ha, ang ato adeng B-complex nga B40. No? Kaya ang Apibon, multivitamins, then pwede na niya iparis, Doc, no? Mag-Apibon siya, tapos mag-B-complex sa atong B40.
0: Yes, oo, ano na lang.
1: Mm-hmm. So, thank you kayo, mama, sa imong pag-message. Din na sa Dinagat Islands, shout out kaninyong tanan. Okay, so din na po ta sa atong lain nga texter sender. Okay, naana po nag-message na po na to si Sir Henry Medida. Doc, kanuna na ni siya nga nag-join sa atong program, Doc. Ato ang i-shout out si Sir Henry Medida.
0: Yes, maing adlaw kanimo Sir Henry, no. Thank you kaayo, no.
1: Taga North Cotabato siya, Doc.
0: Ah, okay, no. O sa tanang taga North Cotabato, shout out sa inyo adi hatanan. Thank you kaayo sa pagpaminaw diri sa atong station, sa atong program. No, kay maningkamot mi nga makatabang sa inyong mga problem, sa inyong health, no? Regarding sa ato nga kanang medical advice.
1: Yes, Doc. Last time nag-message to niya na to bahin sa iya ang prostate na na-enlarge. Pero kuro nag-message siya, Doc, no? Nga ingon siya, listening to you, Doc, and Buttercup, nice to have you. Mm, namoro niya ang message, Doc. Mm-hmm. Pangkuan ni siya, pang pabuhay sa kuan, Doc, loob.
0: Yes.
1: Pampabuhay loob. Thank you, Sir Henry. Para ganado. Pangkuan.
0: Yes. So, pasabot ani gani si Sir, tigpaminaw ni siya, then hopefully nagagamit sa siya sa atong products nga gina-endorse.
1: Mhm. Unsa gani kay ito, Doc? Ang number one jud nga ginagamit sa imo mga kiddos, ang ato angan Nerviplex
0: syrup.
1: Yes. Mhm. Dayon naapod tay Nerviplex nga capsule para pod sa ato ang mga kuana, medyo nag-edad 18 pataas. So, pwede na ta sa atong Nerviplex nga AE. Capsule na siya, pero maayo kaayo siya nga vitamins para sa pag-anagkaon. Tapos, maayo po ng atong pagkatulog. So, sa mga medyo dili kay makatulog din ha. Naana, inuman lang nato sa atong Nerviplex AE. O niya, pwede pagit siya, Doc, parisan sa ato ang coffee corn para mas lami pa dyan ang tulog, no? Mas more nga lami ang katulog. Dayon pagka-morning, alami pa dyan ang atong pagbawa sa atong mga hugaw kay nindot mo ng atong coffee corn, organic siya, dayon rich siya sa fiber, manang maayo ang ato ang pag-ire sa atong mga hugaw.
0: Yes, tinood na, no? O, naapot tayo mga haplas.
1: Yes, ang atong haplas, Doc, ang atong orayon. At the same time, naatay bago, no? Katong para sa ato ang mga pamaol sa panglawas, sa mga panuhot, available na ang atong Supremo Oil, no? Medyo halang-halang ni siya for kanang mauna mag-massage ta. Labi na gyud nga na ata gibati mga panakit-sakit sa lawas, so lami kay ang atong Supremo Oil. Pero Doc, pwede gihapon gamiton, Doc, no, ang ato ang oil nga katong Orion nga green ang taklob, Doc. Pwede ra gyapon siya for massage, di ba? Pero
0: yes, oo, pwede ra gyapon siya for massage especially sa mga bata or sa kanang dili ganahan og halang, no? Ana. Mm. Pero katong medyo ganahan og halang-halang kana dito sila sa Supremo na to nga kanang oil, no?
1: Mm-hmm.
0: Then atay Nerviplex AE nga para sa adult, atay Fervite para sa mga kulang og iron sa lawas. Sa mga diabetiko na itay B40, sa mga tagas o cholesterol, sa mga buros na omega-3, omega-care, no? So, hopefully, matry nila nga itong mga products kay kanisiya. Naginis yung mga research-based nga. Unsay mga kanang gamit nila sa ato ang lawas. Dili kay

0: prehibit ng uban nga. Bisag unsa na lang ang mga herbal, nga bisag unsa na lang ay sagol-sagol. So usually mo na siya takabalo, no? Kung naabanay something, a steroid or anything nga maka-react sa atong mga tambal, no? Ang uban ana gani nga mga herbal-herbal nga supplement to takabalo, ang uban na ay sagol steroid na. Katong sa una, murag na ato'y nadunggan ako nga well-known kaayo ba niya. Naka, murag man to siya, murag na isagol steroid, nang naiuban nga murag matrigger ang ilang mga thyroid, no? May na, no? Labi na ka ng mga uban nga mga diet, kuno nga maniwang ka, makuan ka, inana. So, wala siya actually miracle drug nga makaingon ta sa masat kuan, no? So, muna nga, kamidari, naga, 100 minga. Kani ang B40 na to, ang high dose B complex, so nindot ni siya sa nerves, no? Regarding naman sa atong omega 3 nga Mega Care, so maayo siya sa mga tag-asunod ng cholesterol, sa mga high blood do, no? Kaya makatabang siya sa pag-thin out sa atherosclerotic plaque, and syempre good for the heart pod ang ato ang omega 3. So nagitay reason sa ato ang pag-choose ani nga moy atong i-promote ng mga products.
1: Yes, Doktora, thank you kaayo. So, darita mo proceed sa ato ang laing texter sender. Yeah, ang last 4 digit kay 3438-0975. Ingon siya dari Dok. Maayong hapon kaninyong tanan, nilabi na ni mo Doktora Choi ug mang buttercup. Ngano maning unsay maayo nga itambal sa pinaakan ug tuyom? Pinaakan? Mama, ang tuyom, Dok?
0: Tunok siguro?
1: Sipiat ko na siya og kuan, Dok. Text. Sige. Unsay maayo daw itambal ani, Dok. Bitaw, daghan bitaw ka. Ayong kanang nahitabuan ani. Naka-experience ko, Dok. Ngayon ani ba nga. O sa kapamilyahan, nangaligo silag dagat. Tapos, wala nila nabantay. Nga naadidahang tuyom sa unahan. Di man makita. Maudyo'y pagtunob, Dok. Ah, nakaluhod dyan siya daritsyo. Kaya natunok. Pati iya ang tuhod. Naapil pa dyan katunok. Sa tuyom. Then gihi-ihian lang to siya, Dok, or unsa ba to? So unsa siya maayong tambal dai ani, Dok, no? Nakapangutan na po kog appeal. Thank you kay sa ato ang nag-message karon, no?
0: So actually kana may ana murag narag nama po irasyonale ang ihi, no? Pero dili gina siya hygienic, no? Kung nga ihi ang gibutang, no? Kay actually kana bitaw murag na isa may mubuka magira siya kung naay init. No, so kung butani mo init-init gamay, di po nang init nga makapaso jud. No, butani mo init-init gamay, mura siyag mo buka nga dali na dayon mga tangtang or makuha niya ang tunok. No, pero actually dili na siya hygienic or dili na siya limpyo nga ihi ang gamiton.
1: Yeah.
0: So pwede siguro ang nay ininit tubig nga sagulan gamay kuan igo nga mura siyag prepreha ka init sa ihi bitaw kan mong ihi nga ihi di ba kapantay ka mura may pagkainiton okay ang ato ang lawas init man so inana same rana siya o kuan nga maka buka gamay sa samad na mo pop out or dali makuha ang tunok nga na tusok sa ato ang tigil, no?
1: Ah.
0: Muna siya irrational, ana. Not particularly ang ihi, no?
1: Okay.
0: Pero muna ko ingon, siguro sa karang panahon, naandan na lang, no? Kay lagi, nabantayan nila kung ihian siguro, kay naiinit-init, mubuka, mugawas ang kuan, or dali na siya maibot, no, ana? So, pero para na ako, dili siya limpio. No.
1: Mm-hmm.
0: Although may ingon sila asteril man ang atong ihi, no. Wa ka kabalo basin UTI ng tao nga nang ihi dahil sa imo ang kuan, no. So mabutang nga gagaw na imo ang samad, no. So the same sa tanang mga natunok, ma'am, taga ano ng antibiotic, injekan og tetanus toxoid, ideally labi nagdako kay ang samad, no. Inana na siya. The same treatment ra kong natunok.
1: Okay, salamat kay ana, Dok. But how about kato bitong mga bagay bay, Dok? Aga tong mga jellyfish ba? Unsa po'y maayong itambal ana, Dok? Antibiotic gihapon, Dok? Or makatabang gihapon ng something nga init-init?
0: Kanagod ana is more on neurotoxin mong guna siya, no? So, ang kuhan ana niya is ang uban ana mag-anaphylactic shock. So, dapat idagan yun din na sa hospital yun, ana, no? Kaya ang uban ana mag-severe allergic reaction on niya, no? So, ang ilang airways niya mag-compromise, meaning mag-basto constriction or muhuot ang agianan sa iya ang paghinhawa.
1: Uh-huh.
0: No? So, muna siyang ideally dagan jud na siya sa ospital, no, matagaan og tambal para pang allergy, and then ang first aid siguro is mahimo nila kana daw kunong nematosis man itawag ana kung remember it right, no, kanang murag bataw kanang tunok niya nga mutapot. Marami siya mga gagmayng tunok na mutapot ti Ana, and then muto siya mag-release og mga neurotoxins, oh, no? So, ang uban Ana, ang ila ang respiration mo'y makompromise agi sa severe allergic reaction, no? So, ang antidote daw Ana, haron ma-destroy ang katong mga pneumatocysts, no? Or katong mga natapot nga gikan sa tentacles sa jellyfish is something acidic. Uh-huh. No, so mo na nga vinegar ang imong ibubo.
1: Okay.
0: So haron ang katong sting niya nga sis nga nagka-cause atong sting og allergic reaction is must stop, no?
1: Uh-huh.
0: Haron to stop lang. Haron dili na mo grabe ang severe allergic reaction. So dili ta kumbinsa pagkahuman na to og bubo siguro og suka anang area, no? So idalo na to sa hospital, no? Haron matagaan og first aid, dugang, no? Matagal antibiotic, pang-allergy ba, kung dako ang samad,
1: so,
0: no?
1: So, pwede po, Dok, panalitan, Dok, cetirizine, kasamtangan, kuna ata.
0: Or cetirizine, mang good is more than pang-katulra. Ah. So, I don't think so, nga, enough na siya, no?
1: Okay,
0: so,
1: Dok.
0: Siguro, nindot, batangan po siya. Kanang Difen, kanang yung mas isog-isog nga antihistamine, tapos tagaag steroid, and then tagaag puntiluka siguro, Leukotriene, sa nang dili siya mo going to severe allergy, no? And then, kung naapa siya ilaing sa mud, pwede po ta maghatag antibiotic sa iya.
1: Okay, Doc. Thank you kasi information nga na, no? At least ba nga kanang kuan, o mahitabo po na nato sa ato, ah, wala takabaloon sa iya ngayong buhaton, mo to. Kalabanan gud po, Doc, kung naay mga magligo-ligo lang sa dagat, available na jud ayo ng suka, no? Kay mostly magkilaw-kilaw or unsa ba magamag mga sauce para sa sinugba, pero kanang something init-init, Dok, bahin sa tuyom kay dili man nakalabanan, di man magdalag thermos, no? So motoy madali di ay mga higala nga ihi kay init-init. So moto, Dok, thank you kay sa information na inaot nga ang uban nakadungog karon, no, og nakahatag po na siya og dugang nga kuan ninyo kahibalo kung unsay maayong buhaton kung inana nga sitwasyon mo abot sa ato, ah. Okay, thank you kaayo sa ato ang nag-message. Pwede pa ta mo basa og usa ka text message gikan gihapon diri sa ato ang hotline. Ang last 4 digit kay 6265 sa 0926. Ingon siya maayong hapon, Dok. Mangutana lang ko, Dok, sa diin nga diin man ko nga butika may baligyang orayon dinhi sa South Cotabato. Dari sa South Cotabato sa Pasir Pharmacy, ma'am or sir, i-try niyo din ha. Basin available pa o i-try po din ha sa John Pharmacy. Kana lang, i-try na. Kaya naagin na ito ang mga products nga orayon din ha, no? Sa South o sa North Cotabato, available nga ito mga products like orayon nga haplas, ang ito ang kape nga coffee corn, tapos ato mga vitamins, ang Nerviplex na atay syrup, at the same time naapod tay capsule. Then, do na tay Nerviplex AE. Moto atong capsule. Tapos na atay mga capsules like Mega Care. O kung ato ang B40 nga B-Complex. Dayon, naapagitay laing capsule ang atong Fervite. No, kana siya. Okay, so hangtod sa sunod na puntang episode, Dr. Choi, sa ato ang mga mamiminaw. Thank you kay ninyo sa pagpabilin nga namati, kaoba na mo karong urasa din ha sa inyong mga radyo. O sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini yung higala sa kahanginan nga si Buttercup, na kanunay magpahinumdom ka na itong tanan, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi, nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.
3: 93.7 FM. Karong umaabot Oktubre 15 ug Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Ruby Rose po.
4: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
5: Aklan po.
4: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
5: 53 po.
4: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Yes na, yes po.
4: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
5: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
4: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
5: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapunan, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 11 more minutes before we hit 3 o'clock. And that was the Jets. Well, saan pa ba nga hanapin niyo, di ba? You and I got it all sa mga love songs sa chikahan natin ngayong Biyernes ng hapon. Hello and hi kaya Sir Manuelo Ramirez dyan sa may barangay Makanhan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sige, sige. I will take note of your details, ha? Gusto sumali sa ating The Price is Rise. O, diba? Magandang hapon. Damsoy. Damsoy Robles. Magandang hapon dyan sa maramang bukid noon. Maulan ba dyan? O, diba? Dito kasi medyo okay-okay na yung weather. Mainit-init na. Hala. At dahil talokay na ang ating weather dito, abay oras na din para mamigay ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Eto na yung ruleta, oh. Wala, paikuti na natin. Let's go spin. O yung mga na-announce ko kanina, ha. 14 days to claim your prize. Huwag nang pantayin na mag-forfeit. Sayang din naman. Eto na, sa ating pag-ikot ngayong hapon, dito tayo napatigil sa driver. Driver category. Asan na yung ating... Eto na, narito na ang ating bowl at ang aking nabunot na winner mula sa ating driver category. Ay, isa siyang sikat driver. Ay, sikat driver pala ito. Very good. Congratulations! Punta ka na dito. At i-claim mo yung premyo, Armel Harlata. Armel Harlata? Congratulations! Better claim it now, di ba? Para may pang-ulam tayo mamayang gabi. Fifth floor Fico Admin Building, ha? Dito lang po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Street, Carmen. Katabi ng West City Central School. Eto na, yung ating mga sweethearts. Talaga naman, nag-aabang sa ating The Price is Rise. Atid po yan sa atin, ha, ng Kevin Enterprises. Where your peso gets more value. Final set na. Tara na, dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang yung pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Mark 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Inaasahang may sasakatuparan ang pagpapatayo ng isang bagong jail facility sa Northern Mindanao na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 10 Director Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr., naging posible ang proyekto matapos maglaan ng pondo ang isang kongresista para sa konstruksyon ng naturang pasilidad. Sinabi nito na posibleng simulan ang konstruksyon sa huling bahagi ng taong ito at inaasang magpapatuloy ang proyekto hanggang sa susunod na taon. Layunin ng bagong pasilidad na madagdagan ang kapasidad ng BJMP sa rehiyon at mapabuti ang mga jail facility upang matugunan ang patuloy na pangangailangan para sa mas maayos at angkop na lugar para sa mga person deprived of liberty o PDL. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM, que again, the Order City, 93.7 FM, you know, and we got 18 minutes after 3 o'clock. Maying hapon sa tanan. Magandang hapon sa iyo. Sa iyo. Peace be with you. Kumusta po kayo lahat? Friday afternoon na naman. This is my rebound now. Of course, my name is Jason Steele. Hanggang 5 o'clock. Ano plano mo? Ano merienda mo? Saan punta mo? Ano gagawin mo? Puro tanong, ano? Pwede ba sagutin niyo yung tanong ko? I-text mo ako 0961-8924-927. Dali na. Dali na. Dapo din lang yung telepono. Just in case lang. You get your spare load in you. Dali. 0961-8924-927. Dali. Hintay ako ng sagot mo, ha? Dali, magsama-sama tayo. Teka muna. May pasan-pasan akong bugas at saka grocery. Sino kaya mananalo nito? Baka ikaw yun, sweetheart. Ang dami nang nanalo, ha? Sa ngayong araw na ito. Ang dami na rin nag-claim. Ay! Ikaw kaya ang susunod na magiging winner ng bugas at groceries? We will see. Mamaya yan sa ating draw. Alright? Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Manatili, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM, kagayan di oras seri 93.7 FM, Bukidon. Hey, we got 32 minutes na pagkatipas ang alas 3 ng hapon. Oras natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Demson Robles, maing hapon. Maraming salamat sa pakikinig mo, ha, brother. Kamusta ang iyong hapon dyan? Anong merienda? Yun ang pinakamahalagang tanong, eh. Anong merienda niyang napita? Masarap na merienda ngayon, yung mga saging-saging, yung mga ganun tipo, ano? Medyo mainit yung paligid natin dito sa CDO, eh. Oo, kapag ganito nga mainit na paligid, parang hindi swak. Diba yung mga may sabaw? Oo, may sabaw na mainit. Oo, parang masarap yung mga something na malamig. Hindi lang malamig, kundi diba, something na dry. Ay, walang

0: sabaw. Hindi naman dry kundi yung walang sabaw ba? Di ba, no? Pwede pansit, no? Oh. Pero hindi yung ano ha, yung may sabaw na mami, yung mga ganun. Kasi pansit din yun eh. Dapat ano, mga bihon-bihon lang. Yan! Pero ito yung lamia. Bakit kaya magsamit ng hapon, ano? Ang una agad nasa isip natin, sa kaya merienda. Dahil na ganito, galing tayo sa isang masarap na, alam mo na, may isang masarap na tulog ka pinanggalingan. Diba? Magandang hapon sa inyo lahat. Nakakagutom din naman talaga. Yung matulog. Kala nyo ba na napakasarap din matulog? Di ha? Nakakagutom din yan. Nakakapagod. Nakakapagod pumikit. Kaya tendency ng tiyan mo magutom, di ba? At tendency ng tiyan mo medyo... Oo, sumasakit ng gamay ang kutokoto. Sabi ka din sa napapakinggan ko palagi, sakit akong kutokoto ba? Makanatabi. Sa lahat ng mga motorista natin, driver ka man, pasahero ka man, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Salamat kasi naman Hard FM ang inyong background. Alright, mamaya ng konti lang, magdodraw na tayo. Abangan nyo po yan, 34 minutes after 3. Another break is in queue, magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po! Ay, manatiling nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore! 93.7
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong murisulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
8: Stay strong, be informed, get tested.
9: Standing in a crowded room and I can't see your face.
10: With heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oras city 93.7 Thunder FM bukid on. Hey, up a line Taylor Swift at 3:45 in the afternoon. Igang no, igang. Huwag mo na siyadong tingnan yung mukha ng pares mo. Mas lalong igang ang pakiramdam. Teka muna, magandang hapon, advance happy fiesta sa may sumilaw ha. Kailan to? This coming Monday, oy, Ilore family at the Basque family from Gofetco Taxi. You know, sige, mames na tali ha. Oo, sa may sumilaw. Sino ba mga kakilala natin dyan? Wala naman tayong kakilala dyan. Kamino karon sa inyong programa, shoutout sa ako mga igsoon, sina Lilian Lornette, Alice Wilson, Arthur, o sa ako mama from Elaine Galas ng Barangay 17 Burgos del Pilar. Ulitin natin yan, mga bago to eh. Lilian Lornette, Alice Wilson, Arthur, o sa kanyang mama daw, galing kay Mami Elaine Galas. Yan, maraming salamat po sa inyong pangikinig. Teka muna, eto yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at groceries. O, hoy, paminaw mo, paminaw, paminaw, paminaw. Baka naman isa ka na sa babanggit natin na nakadaog na ng bugas at saka groceries. Ha? Oy, congratulations kay Robin Abot. Robin Abot na Barangay Carmen, nakadaog gag bugas at groceries. Ganon din si Annalisa Ayop ng Zone 2 Barangay Patag. Okay, ulitin natin yan, ha? Annalisa Ayop ng Barangay Patag, Zone 2. Ganon din kay Michael Suan ng Sibitsko Taxi. Michael Suan ng Sibitsko Taxi. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Uy, nakadaog sa gagbugas at groceries. Dali Lloyd, Mary Grace Granzon ng Patag, congratulations Mary Grace Granzon and Anilu Bongat ng Puntod. Anilu Bongat ng Puntod, congratulations also, nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganoon din kay Michelle Aranaido, Michelle Aranaido ng Barangay Consolacion. Nino Asis, tama ba? Nino Asis na Barangay Consolacion din. Ayan, nakadaog sa gagbugas at groceries. At itong si Ray Danga. Ray Danga ng Kitoda Taxi. O, Ray Danga ng Kitoda Taxi, ha? O, paging HBG Noel. O, malamang, eh, Kitoda Taxi daw to, eh. O, Baby Glenoe Lomo. Baby Glenoe Lomo ng Patag Zone 2. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganon din si Dominic Mabaylan ng Barangay Bonbon. Dominic Mabaylan ng Bonbon. At Katrina Gul ng Makabalan Punta. Yun, yung mga pangalan na banggit ko, ayun po yung mga nanalo ng bugas at groceries. Pumunta kayo dito, bring your valid IDs, alright? 48 minutes after 3, another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. May kapon sa tanan! Siyempre pa, ang oras sa aking ibinigay, hatid sa atin ng Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Standby lamang mga sweetheart, sama natin yung nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: 3.7. Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos sa is, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin Creatine A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. With heart.
6: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidon. Hey, we get 14 minutes after 4 o'clock. Oras at isa atin ang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ah, ito, syempre, Jason Steele pa rin naman in the show magang alas 5. Ano pa nga ba? Ano plano? Ano nang nangyayari dyan? Ano nang update dyan sa inyong lugar? Ano nang nangyayari dyan sa inyong mga opisina? Ano nang update dyan sa inyong bahay? Ah, sige na nga. Kamusta po sa lahat ng mga papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho? Yung mga pang night shift, ano? Nagbiprepare na yan for sure. Yung iba naman, nagbiprepare na pa-uwi na. Ano pa nga ba? Excited na naman sa pagsapit ng alas 5. Mm-hmm. Nakaanaano po yung Agi, no? Nanay Agi. Very good, very good, ha? Maganda nga po din sa lahat ng mga chopper natin, sa lahat ng mga drivers natin. Maraming maraming salamat naman. Kasi naman eh... Oy! Kahit hindi pa kayo nagme-merienda, pero naka-Hard FM, solved na. Hindi pa ba nabubunod? Hindi pa mga drivers sa ating The Price is Right Overload? Hindi pa nananalo ng bugas at groceries? Naku po! Abangan natin yan mamaya-maya ng konti lang, ha? Baka naman, alam mo na, mamaya na ang iyong lucky. O lucky afternoon o lucky day. Di ba? Maganda nga po, kape-kape! Yung mga nagkakape dyan, Diyos ko po. O si Fern ng NMMC. O sige, kape-kape is life. Banat. O kumbate sa pagkape. Tama rin isang baso, ha? Tapos mamaya na ulit. O di naman kaya, ilayo muna mga 6 na oras bago magkape ulit. Yung iba kasi ilang oras na, ayan, kape na naman. Uy, ginuong ko. Tapos biglang magugulat, uy, bakit kaya ako nagpapalpitate? Kasi hindi po yan dahil dumaan ang crush mo o dumaan yung mahal mo. Yan po'y dahil sa sobra mong pagkakape. 16 minutes after 4 o'clock. Pausing for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon po mga sweethearts. Panatili nang ikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko. 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 o Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausap. First come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag, hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag, hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma, 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
5: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: prize. Ito yung mga naunang winners kanina. Tapos mamaya magkakaroon ulit tayo ng bagong draw para sa ating bagong winner. Alright? Ito, nakadaog ng bukas. Itong si Ninita Umanlag. Oy! Ninita Umanlag ng Zone 1 San Lazaro, Lapasan. Congratulations, Ninita. At yun din si Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26. Chara! Narisma, nakadaog kang bugas at groceries, ha? Ganun-ganun din itong si Virgie Lago ng Barangay Bayabas. Virgie Lago ng Barangay Bayabas at si Jennifer Laurente. Jennifer Laurente ng Barangay 26. Nakadaog sa kag bugas at groceries. Ganun din si Armel Harlata. Armel Harlata, anang driver ng Sika dito. Armel Harlata, congratulations. Yan yung mga pangalang nabanggit, mga nakadaog ng bugas at saka groceries. Punta kayo dito, magdala lamang kayo ng inyong valid ID para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. Oras natin, it is now 4:30. Eto muna, silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ay, eto na, nasa linya natin. Si Jay Tagalog Toots ng RRJ Tank. Si Jay, magandang hapon.
2: Magandang hapon sa'yo, Jason Sill. Si Tarts, aking Kugon area, may kapagalan na ang pagdalo ng traffic ng Indian. At makapunod tayo, papunta naman dyan, Torha, to Divisoria area. Okay naman, maribang nga sa puro ng Talakan ng Corrales, may dip-dip lang dyan. At pagdating sa Divisoria area, maluwag naman sa Divisoria area. At ang Makali ko, pupunta naman dito sa Bay Base, palabas sa Claro and Recto. Pagdating talaga sa dulo, kapit sa Claro and Recto, may didak na. At makatawid, papunta ang Higit Pagana. Ang pagtawid mo, maluwag-maluwag, pero ang other side na papunta sa Claro and Recto, galing Higit Pagana, ay didak na rin. Sa makarating ang Makabalan, at pa naman ang Makabalan. Maluwag ang Makabalan.
0: Ayos, maraming salamat ha. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you sa iyong traffic update. HBGJ Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest information ng mga sadang aking datangan sa ngayon. Next, sa sadang sa Tagalog Tools. Para sa Heart FM, Road Traffic.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pinoy. Hey, 45 minutes after 4 o'clock. Ooh la la, baby. Ay, si ano, si Brother Dempsey Robles, magandang hapon, maraming salamat ha. Ganun din ang Orozco Bus number 24. Eto na, nakikinig sa atin yung driver na si Jagos. At saka si Pau na, o si Roxana Pau, always naka Hard FM. Ang barangay 31 din, ang Kapitana Delia Wabi natin, nakikinig din sa atin ha. At ang Wapes Family, magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Sanay kasi ako, sa umaga kayo lagi nagpapashoutout. magandang hapon! Kamusta kayo lahat dyan? Mula umaga hanggang hapon? Aba, naka-Hard FM sila dyan sa may barangay 31. Oy! Orozco Bus number 29, mayong hapon san, gwapong driver, nagang salamat. Eto na, mamimigay na tayo ng bigas at groceries. Ang ating last winner. Eto na ha, ito na agad natin. Ruleta! Pili na. Ang aming studio matatagpuan pa rin dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay lang sa West City Central School. Oops, Makabalan. Buro tayo sa Dropbox na Makabalan. Oy, ang address, Punta Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Punta Makabalan, Naldo Buyan. Naldo Buyan. Congratulations, Naldo, ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng valid ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break. Huling mga minuto na ng ating programa. Kaya naman manatinig hapon ha, na nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7.
1: Idilita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM ke ganti aur seri 93.7 Hard FM ke noin Wonder One, the Oasis for you. At 4 more minutes before 5 o'clock. Time for me to bounce. Marami salamat po mga sweethearts, ha. Yung mga nanalo po sa ating The Price is Rise Overload. Meron ka daw ng bugas at groceries sa araw na ito. Congratulations sa inyo. Marami salamat. I'll be back tomorrow at around 7 in the morning until 9 o'clock. Oy, mamayang gabi. Si Harvey Stone na naman sa ating Hardlines. Para sa mga live nating shout-outan, ha. Kung meron kayong mga gustong batiin ng live, si Harvey Stone ang sagot dyan. My name is Jason Steele. I-follow nyo po ako sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. Maraming salamat po. Manatili nang ikinig. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: Mga pinanga, kabantay mo ang utok nato dali kaayo makakita sa problema. Kung naatay 10 ka maayo nga nahitabo og usa ka bati, kasagaran ang atong hunahuna mo focus sa usa ka bati. Nakay pagkaon, pamilya, trabaho, simbahan, nakay mga pribilehiyo, pero tungod kay naay usa ka problema, murag bati na tanan ang adlaw. Nakasulay tahan ang mga pinanga, ang tawag ana sa psychology, negativity bias. Natural gyud sa brain nga mas dali makabantay sa danger, problema o kasakit. Helpful ni siya for survival. Pero kung pirmi lang ta, problem focus, mahimong stressed focus pod ang atong lawas. So ang gratitude, kanampitang pagpasalamat, dili lang positive thinking ni siya. It is a health habit. It trains the mind to notice blessings, not only burdens. Unsa man ning pagpasalamat or gratitude? Ang gratitude, nagpasabot na siya nga, giilan nimo ang maayo nga naa sa imuhang kinabuhi. Dili pasabot nga wala tay problema, dili pasabot nga imurang gidinay ang kasakit. Ang gratitude, nagpasabot na ay lisod, pero naagihapon ko'y angayng pasalamatan. But pasabot, dili tanan perfect, pero dili pod tanan bati. Ngano ang pagka mapasalamaton, anaa siya'y dakong epekto sa ato ang kahimsog sa panglawas. Tungod kay, kung permita magreklamo, or mas dali tang mureklamo, masoko, mas dali tang masoko, mas dali tang mahadlok, mas dali tang mag-worry, mabalaka, ang atong lawas magpabilin pud siya or dali pud siya mas stress mode. Musaka ang imuhang cortisol. Okay mo tanang cortisol basta panagsalang, kay ang cortisol magud nga hormone, makatabang po na siya sa mga inflammation or inflammations tong mga lawas. Pero kung magsigi na lagi, kay maura man ang imong habit, dali regyug ka, mahadlok, masuko, magreklamo, kita lang kag sayop, di nimo i-consider ang pagsabot, kundi ang imo regyud, negatibo dayon ang imuhang reaksyon. Ang mahitabo si cortisol, imbis nga mahimo siyang good, ang iyahang purpose sa ato ang health, mahimo na ino siya ma-disregulate siya. Mauna na nga, mo-create na hinoon siya og mga sakit sa tuang lawas. Now, pag magsigita ang atong lawas sa stress mode, mailhanan ni mo nga stress mode ka na, maglisod kag tulog. Dili or dali ta ma-irritate, masuko, or usahay maapektuhan ang atong blood pressure. Usaka tong blood pressure, usaka itong digestion, mag-aslom atong kuto-kuto, o ni atong immune system, dali ta magsakit. Pero kung atong i-practice or mag-practice ta og pasalamat, ang ato ang mga hunahuna, mukalma baya mga pinanga. Naay problema, Lord, salamat sa problema. Lord, tabangi ko, unsaon ako pag sulbad, tagay kog direksyon, amahan. Na ako'y pasyente, ana, pipila ka mga pasyente po. Aside nga sa research, mabasa na to ni, ako yung makita sa mga experiences sa mga pasyente nga panahon nga mas mupili sila og pasalamat, and then sulbaron ang problema in a positive way, mas dali silang maulian sa ilahang gibang bati. Kasi choice man talaga tanan. Ug ang resulta, matud pa sa mga pasyente, mas makatulog silang tarong, mas peaceful ang ilahang mood ug mas maayo ang atong relationship sa uban, di ba? So imbis nga dili ta kontento, mapasalamaton ta kung unsay naa sa atoa. Imbis nga maingon tag unsa pay kulang, dapat unsa pa ang naa o unsa ang naa nga akong mapasalamatan. Ayan. So ang gratitude, ang pagpasalamat o ang pagkamapasalamaton, nag-change na sa toang focus. In what way, Doc, nga makapa-change sa tao sa iyahang focus ang pagkamapasalamaton? For example, ang tao nga walay pagpasalamat or dili siya mapasalamaton, dali siya makita sa sayop sa iyahang asawa. Dapat unta, pasalamatan niya ang Dios, pasalamatan niya ang privilege, ngay salamat nga mauni akong naasawa. Mao ni akong nabana, siguro makakatawa ka siguro basig masuko ka or basig ma-upset ka nga murag di ka mo agree sa kuwang gisulti. Kay posible bang gyud nga mo ingunta nga murag mali ang ato ang nasudlan nga relasyon. Now, kung nabilong ta sa usa ka tao nga mapasalamaton or grateful ta, naate gratitude mga pinangga. Ang imong first response, ang atong first response mga pinangga, is dili ta mo focus dayon sa wrong choice dayon. Hinumduman na to ha nga ang kung naa kay gratitude, makapausab or maka-influence na sa imuhang focus. Unsa ang focus, dili nga mo ingon ta dayon wrong choice dayon. Kung dili, mangutana ta, how can we heal, grow, and rebuild? Unsao na to nga maulian ta, muuswag ta, mabalik ta. Kasi ang kaminyoon mga pinangga is dili na siya number one finding the right person. Hinumdumi temporary ragyud tanan butang risk kalibutan. Wala gyud nagalungtad sa kalibutan. Kinaiya ra siguro no ang ato ang makita nga mulungtad gyud siya. Now, ang kaminyoon dili siya number one kinsa ang right person kun dili is all about becoming the right person. Ako ba ang right person? Kasi number one, before ka mo hatag og judgment sa imong kapares karon nga wa ka giganahan na niya, i-check na to number one atong kaugalingon, ang atong mga kasing-kasing. Nagapakita ba kog respeto sa iyaha? Mapailubon ba ko sa iyaha? Nagahatag ba kog pasaylo sa iyaha? Naga-effort ba ko sa iyaha? Ayog storya kung naakas kalagot, ato ba nang gina-practice? Kay usbo na to, diskasa, daghan sa nagbulag dili tungod out of love. Timan igyuna. Nagbulag tungod kay poor communication. Wa magkasinabtanay. Mauna nga, kung moingon ta, nga murag mali man ni akong kapares, murag mali ni ang akong napilian, na daghan na mog anak, pila na mo katuig, nagminyo, nag-ipon, unya makaingon pa dyan ka later nga murag mali ni. Sa word of God, dili na gina pwede nga human ni mo na nanamoy na hitabo sa inyo ha, nakasal na mo, o niya moingon ka dayon nga mali ni, dili na siya pwede. Nana siya'y consequence nga kung dili ni mo na siya tagdon nga counsel, mag-suffer ka sa consequence. Kana, para dili ma-abuse ang marriage life. Now, before ta moingon nga mali ni siya, ako bang gi-practice nga nag-appreciate ko sa mga small improvement? Gina-appreciate ba nako ang mga gagmayong butang, even gagmayong butang nga nakita nako sa iyaha, sa kong kauban, sa kong kapares? Nagahimo ba taog appreciation? O, nagahatag ba taog healthy boundaries? Sa man ang healthy boundaries, ayaw itolerate ang mga pag-abuso, cheating, addiction, constant disrespect, ayaw itolerate. Kinahanglan tagaan po ni mo ang boundary.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya't it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
0: Before Tambo decide makakonclude nga di gyud ni siya mao, nagapangita ba ta og counsel like sa maimuhang gisaligan nga pastor, counselor, or mature couple or professional nga makatabang kung sa panahon nga ang issue medyo deep na gyud, medyo naglisod na kagsulbad. Ikaunom, before ka mo decide nga or mo conclude nga kini di na gyud ni siya mao, gitry ba nimo og grabe nga pag-ampo nga usbon og tagaan kag limpyo nga kasing-kasing sa Ginoo? Kaya kanibay atong kasing-kasing pagka limbungan, usay pagani kung mamalandong ta, maglagot ka sa imong kinaiya, di ba? Mangayo tag wisdom sa Ginoo, unsay mga proper steps? Naabatay sensitivity kaayo ana? Seryoso bata ana nga nagapangayo gyud sa Ginoo og guide? So, mga practical prescription, mga pitangga, always kada adlaw dapat na kay isulat nga matagabi, bisag short lang or one sentence each na kay gratitude journal, no, na kay notebook nga unsa may tulo ka buta nga imong kapasalamatan karong adlaw. Ikaduha, timan-i nga i-practice gyud nga makasulti gyud kag thank you matag adlaw sa imong kauban, anak, no, palibot sa imong panimalay, sa imong trabahoan, diya sa imong community. Basta nakasulti kag thank you. Ikatulo, before ta mo reklamo, dapat i-mention nimo isa ka butang nga imuhang pasalamatan. Kasi ang atong gilikayan nga dili ma-automatic mo reklamo ta dayon. Likayigyud ang kanang dali nga pagreklamo. Pwede ta mo reklamo pero ato sang gi maximize ang pagkamapasalamaton. Kasi daghan ka ayong mga senaryo nga makapa-disappoint, makapa-frustrate, pero kung makita na to ang blessing behind, lesson behind, then makapasalamat ta sa Ginoo. Kung mag-ampo ta sa Ginoo, uban na nato og pasalamat. No, dili lang basta sigira tag reklamo sa Ginoo, pagmahay sa Ginoo, sa to mga pag-ampo puro lang kalisod. Dapat ang madungog po nato sa kaugalingon, masabta nato ang meaning sa kalisod. Nganong naglisod? Dapat mag-start ta o huna-huna. Nganong ing-ani ni siya? Then ma-realize nato, then makapasalamat ta sa Ginoo. Diba? The last but not the least, always pangitaag yun ang mga hidden, natago ng mga blessing. Sometimes, ang blessing dili obvious. Naay mga delay nga mga protection nganong nahitabo man ni Lord, di ba? Naay correction nga direction. Oh, gibadlong ta, dili ta mo reklamo, musinta dayon, kinain nanaway nato, di ba? Naay nagreklamo sa tua, naay nagcorrect sa tua. Then always pangitaon nato ang hidden blessing. Naay closed door nga mercy. Wala gihatag tungod kay naay blessing di ay. Dili to para nimo, dili pod to angay papod para nimo karon. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitunaan tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang, inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke o taas kay risgo nga ma-stroke. Onya, medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:28.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:11.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo!
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:26.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit kaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:43.
1: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Patalinhugi ang akong pagtuaw, O Diyos. Ati mana ang akong pag-ampo. Salmo 61, versikulo 1. Sa ngalan sa Diyos Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Balaang Espiritu, Diyos nga si Jehova, Amahan nga puno sa grasya, kaloy ug gugma, Amahan nga magbubuhat sa tanang butang, tibok, langit ug yuta. Salamat sa grasya nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pribilehiyo nga imong gihatag sa imong ubos nga lagad sa kahinan. Makabatbat karon sa mga isyo sa kadalingban sa nasod sa Pilipinas o ngayon sa isyo gawas nasod. You know, empower ang mga ubos nga lagad sa Balaang Espiritu sa kaalam lang ito. Bless usap Ginoo ang akong mga listeners and followers via internet and radio. Kining tanan akong itugyan, gipang ay salamatan sa lalang Jesus Manluat sa amin. Once again, good morning! Majung buntag ka na itong tanan. Kumusta ang Tresero Distrito? Usa ka alum-om nga kabuntagon nining adlaw Sabado mga igsoon mga igala. Hapit sa October 10, 2026. Adlaw Sabado, akong pagpanimbaya sa ato ang mga igsoon nga mga SDA nga nagapaygayon sa ilang panimbahon karon. God bless sa inyong tanan mga igsoon, kudiha kang Kristo. Og ingon usab sa ato ang amahan sa lungsod sa Maramag, Mayor Joel Durumal og Vice Mayor Janjan Malak. Ag tanang members konsehos sa lungsod sa Maramag, good morning. Madyong buntag kaninong tanan, padayon sa makugihon nga pagpadagan sa lungsod sa Maramag. Alas 7:08 mga igsoon, mga igala, ang atong oras og kining programa hatod ganato sa ato ang pinalanggang kongresistas Tresero Distritos Provincias Bukidnon. Ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubiri. Good news alang sa tanang katawan sa Tresero Distrito nining Provincias Bukidnon. Laing free medical mission usab nga ipahigayon dinhi sa walo ka lungsod sa Tresero Distrito sa Provincias Bukidnon. And of course, sponsored by, sponsored sa usa ka dynamic, makugihon, responsibly, aptik, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Free medical mission, mga igsoon, mga igala. Og paminaw lang mo. Paminaw lang mo permi sa ato ang programa dinhi sa Heart FM Radio Paglaom. Kaya kanunay ka na i-balandra or kanunay ka na i-announce ang mga schedule kung kanus ipahigayon ang free medical mission. May muntag sa ato ang pinakauna nga nagtimbaya sa ato karong buntaga, si Ma'am Ima Alpar. May muntag from Linapakan, Palawan. Kalayo! Grabe kalayo. Palawan na naasakuan? Palawan Province? Okay, salamat kang Ma'am Emma Alpar nga nakaroon sa Palawan. So, amping kanimo diya, Ma'am Emma. Salamat sa imong pag-follow. Pag-follow o pag-likes o pag-share na lang po kung okay lang. So, mga igsoon, mga igala, ang free medical mission ipahigayon dinhi sa Tresero Distrito nininga Provincias Bukidnon, mga igsoon, mga igala. Og paminawa lang ninyo ang schedule, no? Schedule sa free medical mission nga i-sponsored na usab sa ito ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Good morning, Sir Ben! Shout out sa among Mayor Manolito Garces. Of course! Of course! Good morning kang Mayor Lito Garces lungsod sa Pangantukan o kang Vice Mayor Wadi Hernandez. Gikan kang Ma'am Anabilia Talaogon. Shout out kang Mayor Manolito G. Garces and Vice Mayor Edward Wadi Hernandez. Advance Happy Fiesta! Uy! Ay sa entero Pangantukan Fiesta? Sure, Ma'am Anabel? Okay, so ako na lang pong pahimuslan sa tanan nga mga hapit na nga makadawat. Oga! makadawat sa ilahang livelihood. Sa first trans from Dolly nga na unsa ni na divert into local fund, it's because of course nakabsan man karon ang panudlanan sa Dolly, and we do not know kung kanus-a na pod masudlan ang panudlanan sa Dolly National o gumikan yana ang administrasyon ni Mayor Lito Garces Lungsod sa Pangantukan and Vice Mayor Juan Hernandez, nagpahigayon og usa ka pinasahi nga klases pagpanirbisyo sa makadunayon mapadayonon nga dili mawala tungod kay karong panahon ang mga igsoon mga igala sa dunay nakaabang nga gitawag nga Super El Nino. Og tungod niya na ang kung unsa ba kung usa ka ginatawag nga adunay advanced thinking nga usa ka leader ng masamang LGU, tutukan gid nimo una ang panginabuhian sa imong mga ginsakpan kung unsao nila nga makasagubang ni ining gitawag nga Super El Nino mga igsoon mga igala. Anyway, daklitan ko lang ni ha alang sa impormasyon sa katawhan sa probinsya sa Bukidnon ni ining nakaambang nga Super El Nino, gi-forecast kini sa atong weather forecast nga by the month of October 2026. Karong bulan na. So medyo sagunsun pa ang ulan, pero karong bulan na mga igsoon mga igala, October 2026 o October to November mag-start ang gitawag nga dry condition. Okay? So pasiuna na siya nga kumbaga pasiunang pagbati sa nakaambang Super El Nino. Ha? Super El Nino. Okay, so wala daw voice. So Poy, wala daw tingog nako sa live. Okay, kadyot lang. Salamat Ma'am Anabelia Talaogon kay ayuhon pa sa ako ang technician para madunggan ninyo sa live. Salamat sa inform. So karon taon-taon madunggan na ninyo ang ako ang tingog. May gani kay nagpahibalo si Ma'am Anabelia Talaogon. Okay, sige. So karon taon-taon pag signal lang mo kung madungog na naanay tingog ha. Ay aron nga mabasa nako pagbalik ang inyong ang inyong mga comment. Okay, so basahon nako otros ang inyong mga comment. Di mo mabalaka si Ma'am Ima Alpar og si Ma'am Anabel Talaogon ang atong unang mga commentators. Naghatag sa comment or nag-follow sa tuwang programa on air. Ano? Yes, via internet. Okay, so giayo na sa atuang technician. Salamat kayo po. So, once again, good morning kang Ma'am Ima Alpar, Maing Buntag from Linapakan, Palawan. Okay, province of Palawan. So, salamat kayo dia kang Ma'am Ima Alpar so, sa imuhang pinakaunang naghatag o comment sa atuang live garon nga programa sa radio. Og yun man sab kang Ma'am Anabelia Talaogon. Good morning, Sir Ben. Ano siya? Shout out sa among Mayor Manolito G. Garces and Advance Happy... Oh, and Vice Mayor Wadi Hernandez. Advance Happy Fiesta. So once again, mga igsoon, mga igala, ako ang ihatag karon ang Osaka kana bang impormasyon nga gikan sa atong weather forecast. Oh, naghatag na sila og usa ka warning or is kana bang okay na Sir Ben. Okay, thank you. Thank you Ma'am Anabelia. Yes. So ang atong weather forecast mga igsoon mga igala naghatag og schedule regarding niining nakaambang Super El Nino. Og sa month of October niining bulan 2026 and November magsugod ang dry condition. So makita nato, mabati nato nga do na pay panagsang ulan, mandili kay panagsang ulan, kusog man gani. Ha? Kusog man gayong kilan ulan og kilat. No? Pero mao na kini siya mga igsoon, mga igala nga bulan mag-start ang gitawag nga dry condition until November. Then by December and January 2027 gitawag siya dry spill. So kumbaga magsugod nag pangliki ang yuta. Ha? Magsugod na siya. Og magsugod na pud siya ga maglagiting na ang kainit ba. Magsugod na og lagiting. Di pa gid siya ingon nga grabe na gyud kalagiting pero magsugod na. Ha? By December and January mabati na nato diha ang naglagiting nga kainit sa adlaw. And then by February and March mao na ginay gitawag sa Tagalog pa tagtuyot. Tagtuyot mga igsoon mga igala. Then we do not know mga igsoon mga igala unsa na puy dagan sa ato ang kanibang ekonomiya. Kay man gani mga igsoon mga igala ang inflation accelerated karong bulan na from the month of September saka na gani ha 6.1%. Ha? 61% or 6.1%. Atong klarohon mga igsoon mga igala. Ha? Unya 6.1% ang inflation accelerated bisaka gikan sa month of September. Karon October nahimong 7.2. In ana kapaspas ang pagsakas ekonomiya. Og mao man gani nga nisaka ang precious petrolyo. Once musaka ang precious petrolyo saka tanan. Saka tanan, ha? Mao nay usaka buhing og subo nga kamatuoran kay once musaka ang precious petrolyo saka ginatanan. Mao na nga ako ay prangka ko na lang ni, no? Dili man ingon nga gikaminusan ta ang gobyerno ni BBM karong panahon na, pero ayaw lang gyud ninyo ihurot ang inyong pagsalig isang at ang inyong pagsalig sa gobyerno karong panahon na. Ha? Abagi o kung mahimo pa 90 to 100% sa pagpaningkamot sa imong kaugalingon para sa imong pamilya. O kung naay ayuda gikan sa gobyerno, pasalamatan ta. O di na to i-disregard ang buhaton nga maayo sa gobyerno nining kasamtangan alang sa katawhan regardless kung unsay motibo nila or maayo ba ang motibo or dili. So, ato lang nang ipaabot nga kung mahimo, di lang ta mag ingunta kana bang ihatag ang atong pagsalig sa gobyerno. Kay kun imong ihatag imong pagsalig sa gobyerno mga igsoon mga higala, kada pila ka bulan mo gawas ang ayuda, niya di pa ka sure nga maapil kas mo ang ayuda. Di ka magsyagit nga mga igsoon mga higala, ha? So mo nang kan, mo nang kamatuoran nga misaka ang atuang ekonomiya ang kataas, kumbaga misaka ang kamahalos palaliton, nakaambang ang gitawag nga Super El Nino, nga ang Thailand bang gani mga igsoon mga ang nasod sa Thailand karong panahon na doon na sila'y dakong pagpangandam. Ang Thailand mga igsoon mga igala i-compare sa ato ang ekonomiya sa Pilipinas, mas progresibo o lambo ang Thailand. Pero mas nangandam sila or mas nabati na to kung mutanaw ta sa news sa Thailand or sa silingang nasod, mas nakapangandam sila. Ang Pilipinas nangandam gihapon pero sa politikanhong kalihukan. Unya ang subo kayo kay ang kasamtangang administrasyon ni BBM moingon nga way kalabutan ni ining nahitabo karon nga away politikas nasod sa Pilipinas. Grabe sad ka weak nga leader. Lisod unsa ka na to pagngalan ani? Usa ka ka leader sa maong estado and yet nagnabutang kas posisyon pinasikad sa politikanhon nga activity and yet wa ka masayod o wa kay kalambigitan sa away politikas nasod sa Pilipinas karong panahon na. Grabe na gyud. Grabe na gyud. Ha? Unsa ka ni? Duha ka butang ang posible na to nga kumbaga mo santop sa tungunan na kung umangaling tinuod ning gisulti ni Anticlear nga spokespersons Malacañang, walay kalabutan, matod pa nga si Marcos sa BBM, walay kalabutan sa nahitabong away sa politikas nasod sa Pilipinas. Dora kung ikaingon ani sa ito ang presidente, ay din mutuogi ko nga dunay dip, mutuogi ko nga kaning niyang gidagnay sa iyaha nga quote unquote bangag, murag posible na galing. Ha? Then ikadua, mutuo na pukos gisulti ni President Duterte kaniadto nga he is a weak leader kung kana man galing ang kamatuoran. Well anyway, gikan man tong Anticlear. Good morning bro, kumbati, God bless us all sa gikan kang bro Hermie Rosales. Good morning sir, shout out from Gretchen's Kitchen. Asa? Sige, Gretchen's Faith Terek Balandra. Okay? Sige, asa man ang location sa Gretchen's Kitchen? O Gretchen's Kitchen. Kay atong i-shout out ang specific na location, kay atong i-shout out diri sa tuang programa. Gretchen's Faith Terek Balandra. So mao ni mga igsuon mga higala. Another! Dunay ato sang lakbitan ang lakbitan ato gamay mga igsuon mga higala ang presko kayo nga balita international. Presko nga balita international. Nga diin sayod man kita nga si President Putin sa Russia gipagawasan og warrant of arrest sa ICC og tungod niya na ang korte sa Moscow, Russia, may risk back, may pagawas usab og warrant of arrest sa katong mga ICC judges. Og tungod niya na di man sama sa Pilipinas ang Russia, nga ang Pilipinas kapwa Pilipino gisurrender niya og iyang gihatod ang iyang kapwa Pilipino didto sa dahig sa Russia di man. Ha? Protektado ka sa Russia sa iyahang mga countrymen sa Russian people. Og mao ni hinungdan nga di ginadali-dali madakop si Putin. Mga igsoon, mga igala, breaking news, oh. Extradition of 9 court officials including ICC President Tomoko Akani. Mao ni siya karon ang news gikan sa Russia. Now, Russia has formally asked the Netherlands and other countries to arrest and extradite 9 officials of the International Criminal Court. So, ang Russia karon mga igsoon, mga igala, nagpagawas og formal nga pronouncement og kanabang deklarasyon batok sa siyam ka mga ICC judges, including ang ICC president nga si Tomoko Akani, og mao kini mga igsoon mga higala, extradite officials of the International Criminal Court ICC including its president Japanese judge Tomoko Akani, escalating Moscow's confrontation with the International Tribunal over its arrest warrant against Russian President Vladimir Putin. Mani nakanindot sa Russia. Kay naikatakos sila nga muris back tungod kay ang ilahang gobyerno or ang ilahang ignunta mga countrymen way plano nga isurrender ang ilahang isig ka Russian ngadto sa ICC dahig. According to Russia Prosecutor General's Office, the extradition request was sent on October 8. The 9 officials had previously been sentenced in absentia by the Moscow City Court in December 2028 with prison terms ranging from 3.5 to 15 years. So mao na ni karon mga igsoon mga higala, kining siyam ka ICC judges including kining presidente sa ICC nga si Tomoko Akani, ni pagawas na ang Moscow court Russia og usa ka order nga i-extradite ang kining niyang siyam ka mga ICC judges, og kung didto ni sila sa Moscow mga igsoon mga igala, posible nga napusasan kini sila. Ha? Posible napusasan kini siya. Kini siya mga igsoon, mga igala,
1: ang rason o ginungdan ni ini nganong nainani ang dagan tungod kay ni adtong December 25, 2025 last year kining ICC may pagawas usab og warrant o bares batok sa kasamtangang presidente sa Russia nga si Vladimir Putin. Matod pa din ni mga igsoon, mga igala, the case is linked to Russian retaliation. Mauni pagbalos. Ha? Tungod sa ilahang pagpagawas o warrant o bares sa ICC, batok sa Russian president nga si Vladimir Putin, may retaliate, may balos ang Russian president o ang kurti sa Moscow, maubsab kini. Mauna nga, the moment nga kining ni ang siya ma-extradite nga to sa Russia or else makatugpa nga sa Russia, sigurado yun, mahitumpawa kinis, mabugnaw ang bilangguan. The ICC, after the court issued an arrest warrant for Putin in March 2023, overall alleged war crimes involving the unlawful deportation and transfer of Ukrainian children from occupied areas of occupied areas of Ukraine to Russia. Moscow has rejected the ICC jurisdiction and condemned its actions against Russian officials. Japan has strongly opposed the measures targeting Akane, a Japanese national, and other ICC officials. Measures targeting individuals connected to the ICC are unjust and acceptable. So, may alburuto usab ang Japan, mga igsoon, mga igala, gawa sila may uyon sa desisyon sa court sa Moscow, og matod pa nila, dili nila madawat ang maong desisyon. Si Japanese Deputy Chief Cabinet Secretary Masanao Ozaki said, expressing Tokyo's opposition to Russian actions, the development raises fresh questions about international justice and the growing tensions between Russia and the ICC. While Moscow is seeking the arrest and extradition of the 9 officials, whether other countries can or will act on the request depends on their applicable laws and international obligations. The dispute also highlights the wider conflict over the ICC's authority to investigate alleged crimes committed during Russia's war against Ukraine, mga igsoon, mga higala. Okay. So maupo ni ang nahitabo di ay mga igsoon, mga higala. Ha? Gumikan sa katong gideklarar nga giras Russia batok sa Ukraine, aga mi balos ang Ukraine, mga igsoon, mga higala. Og mao ni karon nga ang tensyon tali sa ICC ug sa Russia, misugod nag ulbo, mga igsoon, mga higala. O niya, here comes another superpower, ang Amerika, nga si President Donald Trump may pagawas na og mga sanctions nining mga pipila ka mga ICC judges. Aw na, ubay-ubay gyud ang unsa ni problema nga atubangon sa ICC. Og morning tak na nga posible gyud nga by God's grace si former president Rodrigo Duterte mabswilto gyud ni anang iyahang kaso diya sa ICC. Moro man po na ilang madaog-daog. Og nahitabo lang po na tungod kay ang gobyerno sa Pilipinas mismo man maoy nagpaluyo sa pag-aresto og paghatod kang former President Rodrigo Duterte ngadto sa dahig sukwahi sa laing nasod nga wala nila buhata ngadto sa ilang isig katao. Standby! Alang sa itong jutang painumdom ay muglakaw kay labing mainitong diskusyon sa kahanginan sa atong pagbalik.

0: ating adlaw na atakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
0: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Abot Oktubre 15 og adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-989-8

0: Ano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon?
1: Huwag kang bibitaw.
0: Laban lang.
1: Go for health.
0: Go for life.
1: With EXL.
0: May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Okay, balik tayo mga Exxon, mga Igala. Time check, doon ay 38 minutos ang milapas sa alas 7 sa kabuntagon sa ato nga panag-obans programang Barug sa Kamatuoran. Doon ay... bagong balaod nun nga gipasa or giaprobado. Na-approve na sa third reading sa Senate. Og usa kini siya ka balaod noon nga makatabang sa programa labinas probinsya sa Bukidnon mga igsoon mga igala nga diin usa sa proyekto or project sa tresero distrito sa probinsya sa Bukidnon sa first district no aning gitawag nga Kawayan Act pasado na mga igsoon mga igala. So mao ni siya ang balaod noon nga gisponsoran ni Senator Mig Zubiri ug ni ang mga igsoon mga higala ang maong ang balaod noon no para sa mas matatag na bamboo industry ha manang gitawag nga bamboo manufacture kay ang Kawayan mga igsoon mga higala kining ni ang Kawayan nga production or Kawayan nga ato ang produkto dinis Bukidnon nga diin na kasagara gakapuslan lamang kung naay itukod nga balay or labi na gyud kung naay kaamulan festival kaya paliton man kana siya niadtong gusto mo palit og amubuhat og boat sa kaamulan pero mga igsoon mga igala tungod ni ini nga balaod noon mga igsoon mga igala ang nadiskubre di ini nga ang Kawayan di lang di ay kay ang iyang gamit kana lang kana bang furniture lang gid siya daghan di ay gamit sa Kawayan pwede siya buhaton nga kana bang tadtaran chopping board pwede siya buhaton nga chinelas pwede siya buhaton nga of course di naman bag-o sa ato kanang mga production sa like basket banig or ingnon ta mga bukag uban pa nga kagamit sa Kawayan mas daghan pa nga pwedeng gamiton ang Kawayan mga igsoon mga igala. Busa tungod nini o sa kamayng balita labi na sa first district nga napasado na sa ikatulo nga Kawayan Act. Okay? Nearly decade in making mapani ang Kawayan Act mga igsoon mga igala. Ania ang ikaduha kining trabaho at negosyo para sa mas maraming trabaho at negosyo. Then ikatulo kining para sa mas masaganang kabuhayan para sa pamilyang Pilipino. Sponsored, authored by our beloved Senator Mig Zubiri, mga igsoon, mga igala. Anyway, mga igsoon, mga igala, so much for that. Dunay atong gihulat. Dunay usaka makapakulba unta nga panghitabo kung wala na confiscate ang usa ka dakong shipment sa Cebu dito sa nasud sa Laos mga igsoon mga igala 521 kilograms nga Cebu na kumpiskar dito sa nasud sa Laos. Now kabalo ba mo kung asa pa ingon to? Gisakyan niya usa ka private jet. Mura magsama itong sakyanan ni President, former President Digong Duterte, siya diyang gipadala siya sa dahig. Murag inato ba? Now, kabalo ba mo mga igsuon nga kining usaka 521 kilograms nga shabu nga nakumpiskar sa balaod sa mga law enforcers sa Laos, paingon to siya mga igsuon mga igala sa Metro Manila, Philippines. Ha?

0: Ang pangutana! Ha? Ang pangutana ni ining administrasyon o ngadto kang sekretary sa DILG John Vic Remulla o atong mga National Security Advisor, wa ba mo kaditik ani? Ani nga dunay plano di ay nga isulod sa Pilipinas ang usa ka 521 kilograms nga sibo. Unya nga naman nga si Trillanes nga niining matod pa niya, grabe kayo siya ka o sa kwan pa strong advocate against drug nga niabot pas punto nga iya pang gi-manipulate ang katawhan nga matod pa niya sa iyang preskon nga ang mga Duterte nagkunwari lang kuno nga against drugs pero sila di ay gadawat o matod pa ni Trillanes sa iyang preskon gadawat o drug money. Karon ang pangutana, Mr. Trillanes, nganong hilom ka man kaayo ni ining bag-o karon nga isyo sa Cebu shipment nga mikabat og 521 kilograms nga gikan sa nasud sa Laos, wa ni China. Kay kung China ni lahi ra bagyud ni ang i-drive dayon sa mga political opposition sa mga Duterte. I'm not defending Duterte. Pero this time, I have to raise up this question and asking Senator or asking Mr. Trillanes, what can you say about this bagong impormasyon or bagong nasagap nga sabo shipment sa Laos nga Puntirias, Pilipinas? Diba? So, ako na itong tanawin, mga igsoon, mga igala, hilom kayo ang ato ang mga media outlet. Like, GMA, hilom kayo sila. Uban pa nga mga media outlet, hilom kayo sila. O nga ito, sa gobyerno, wala po'y komentaryo o wala pa'y istorya, wala pa'y statement, mahitungod ni ining dako kayo nga shipment unta siya po nga muanhi or diri ihatod sa Pilipinas pagka umitugpa, mga igsoon, mga igala. Grabe na po nga naghitak. Abay mo, mga igsoon, mga igala, to be honest ha, sa akong mga listeners, I'm not destroying this administration. But to be honest, grabe na gyud kaguba ang nasod sa Pilipinas karong panahon ni ining administrasyon. Nga diin nakita unta nato nga giayo na ni former kanhing administration, former President Rodrigo Rua Duterte. O garon, mga igsoon, mga igala, ha, gusto nako iprangka nga grabe yung gubaa sa gobyerno or sa atong nasod sa Pilipinas karong panahon na. 46 minutos ang milapas sa alas 7 kamuntagon sa atong panag-ubans programang Barog sa Kamatuoran. So mao na, mga igsoon, mga igala, grabe yung gubaa, ha? Haskang gubaa karon, ha? Sa ato ang unsa ni? Sa ato ang gobyerno sa Pilipinas. Niya pa ang usa ka makasusubo ang kamatuoran. Sa niining kahimtang nato karon sa nasod sa Pilipinas, nga grabe yung karambula. Karambulas politika, abuso sa konstitusyon, karambula sa kriminalidad. Ha? Di palang dugay, nanapoy bagong krimen nga nahitabo diha sa Waulanao del Sur, kundi ko masayop, usak ka kolektor, giatangan, gitulis, patay. Di naman na siya bago. Di naman na siya bago. Kana siya nga krimen, di na bago. Pero sa pagkatinood niya itong previous administration, kana nga mga krimen, nabati na to nga murag ni pahulay. Kana nga klasis krimen, nabati na to nga nawagtang medyo. Og doon ay manggawas pa nga krimen, pero minor na lang nga mga krimen. So in short, murag kakabati na to nga medyo gakabalhibuan ang mga kriminal muhimo o krimen ni atong previous administration. Pero karong panahon na, mga igsoon, mga igala, not to destroy this administration, not to destroy the institution of DILG or uban pa nga mga buhatan sa gobyerno nga nahatahasan sa ato ang kanibitang pagpatunhay, skapsay o kalinaw. Ang tinuod, Guba kayo. Ha? O ang droga mga igsoon, mga igala, naghitak. Droga mi balik. Way kahadlok ang mga kriminal. Ha? Gahimo sa mga krimen. Nga diin unta ni atong previous administration, nabati na nato nga nabalhibuan. Nabati na nato nga ang mga kriminal, ang mga drug users, protectors, dealers, gahimo sama niya na nibati o kahadlok. Huwag sa kuwan pa, mikurog ang tuway-tuway. Pero niningtak na mga igsoon, mga igala. Wala. Walay pagkurog, mga igsoon. Unsa ang pagkurog? Nga, mismo man ang kasamtangang administration, kung imong pangutanon may tungod sa droga, wala may seryosong tubag. Wala may seryosong kampanya. Doon naman ay tubag nga kung si Secretary John Vic Remulla paistoryahon na kunhuran ang krimen, paistoryahon lang. Pero sa aktual nga gakaytabo sa ground, sukwahi ang statement, sukwahi ang gakaytabo. Lahi ang gakaytabo. Huwag murag mo ingon ta nga gapang budol man siguro ning klase nga mga klase sa mga trabahantis gobyerno ning mubuhat malag statements nga layo kayo sa aktual nga panghitabo. Og dili mo ay tinuod sa aktual nga gakaytabo. Sumona mga igsoon, mga igala. Nining administrasyon, daghan kaayo ang problema nga atong nakita. Even ang mga ordinaryong tao maka-define o makakita gid niini. Ha? Sa kalisod sa panahon, wa pagi plano nga undangon pagyod ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Again, akong klarohon. I'm not a Duterte diehard loyalist. I said it before, I will say it again, pero dili og dili nako i-deny ang kamatoran. Nga I really admire, I really appreciate a kind of leadership nga diin nahimo sa previous administration ni former President Rodrigo Roa Duterte. O karon mga igsoon, mga higala, adto na tas labing mainiton nga topic nga mao ang impeachment. Daghan kayo, no? Karong ika-36 kaadlaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Gakakita gyud sa sambayan ng Pilipino kung unsa ang mga inunta tali sa prosecution o tali sa depensa. Gakakita gyud nato kung kinsay gakagidlay karong panahon. Ha? Kinsay gakagidlay o present sa ilahang mga aligasyon unya sayon lang kayo pukanon sa depensa sa cross examination og mapamatud-an nga dunay bakak or kini o salamang ka fabricated. Sugod ganita nining bag-ong gipagawas nila karon tungod kay sa pagkatinood ang prosecution kung mato tag prosecution mga igsoon mga igala nining ika-36 kaadlaw. Kay kaning ika-36 kaadlaw or karong panahon na, dinhi na sila sa Article 2 of impeachment ni VP Sara. Lami na lagi kayo, ingnon mo nga, dili na ta. Pero pwede naman siguro isultin ako. Nga kung mahimo, dili na nato itutukan ang impeachment. Dili na nato itanawon. Watag lang ko og mga rason nganong kini ang akong awhag nga dili na nato tan-awon o di na takos tan-awon ang impeachment karong panahon na. Tiaw mo ika-36 kaadlaw. Kanunay ko gini remind na kining administration dili ginato gakasabtan kung unsay concern ni ini. Unsay priority ni ining administration ni BBM karong panahon na. Matod pa nila nga kung atong paminawon si Anticlair or even the president himself, every time nga dunay press conference niya, concerned siya sa panginanglanon sa basic needs sa katawan sa Pilipinas. And that is why ang iyang administration dunay programa nga gitawag og kanang ubos nga precious bugas nga tag 20 kilos. Nga until now, wata kabalo kung pila ka probinsya ang nakasinati ni anang tag 20 kilos. Dunay 82 ka probinsyas tibuok Pilipinas. Adunay 1,800 ka munisipyo, 1,000 pud ka syudad, og dunay 42,047 barangays kun di kita masayo. Na sa practical nga pangutana, nining programa ni BBM nga 20 kilos nga bugas, pila na ka barangay sulod sa 42,047 barangays ang serbisyuan ini. Na kunay mong pangitanon mga igsoon, mga igala, ang gobyerno naka-focus, ang presidente naka-focus sa trabaho para sa katawan. Now, ang question, kung naka-focus ang presidente, ngano man nga niining pinaka-major nga problema nga mao ang ekonomiya, dili man gakabati ang epekto sa imong focus nga kay naka-focus ka man kaha. Kumbaga, ang epektong positive nga nakatabang og hawas sa atong mga kaigsuunan nga naas kalisod nga kahimtang. Kung ato lang i-calculate practical, ha? Pila ra gud nang gabalik-balikon gud nga pangitaon nga kana bag accountability kuno ni BP Sara is 125 million lang ang pangitaon. So karon kay murag wa mangyud mitalab mga igsuon mga higala ang ilahang ang strategiya sa prosecution nga ang tanang allegation nila ang tuyo ra man gidaan niya moro man gini. Ang tuyo nining prosecution nga kining mga idea kaning ilahang mga allegation batok kang BP Sara unang-una ma-manipulate ang unahuna sa bagang duot sa katawhan nga si Vice President Sara Duterte adunay anomalya og dili na takos nga saligan isip leader sa nasod sa Pilipinas labi nang doon na paiplano nga mo presidente sa 2020. Og ang sunod, kumbinsihon ang mga senator judges nga mo convict kang BP Sara tungod kay dunay allegation or dunay inuntas sustansya ang mga allegation gikan sa mga testimonya sa testigo. Karon, tagsa-tagsa untagit ni. Kung dunay sustansya ang mga testigo, nga naman nga mismo ang identified senator judges nga karon palang daan gihukman na sa katawan nga bisan pag naamay tag 20 ang kilo sa bugas Sir Ben, pero pili ra ang makapalit in if a rise na padyod mga medyo laina o baho. Okay, so at least na sige na lang. Regardless na lang niyan ng laig baho. Kay expected na gina siya nga nianang tag 20 kilos nga bugas for compliance lang gina ang buhaton ana. At least lang gin makomply ba? Nga na lagi. For the question is, pila? Like for example, Entiro Maramag. Pila'y population sa Entiro Maramag? Kundi ko masayib doon ay 100,000 kakatawhan sa Entiro Maramag. Pila pa ang naka-avail nining tag 20 kilos nga bugas? Ha? Sige, wala din na nato na himong isyu ng baho o kanang na ang kwan. Din na nato. Ang pangutan na pilay nakapalit. Dali doon tas ikadua. Ha? Dali doon tas ikadua. Kaya bang kaunon ang qualities bugas nga tag 20 kilos? Kay tataw og klaro kayo nga kung dili kaya kaunon for compliance lang yun ni. Nga makakomply lang yun ba? Sa gi, kanabang makahatag og suporta sa ilahang statement nga sila na dunay pagpakabana sa panginanglanon sa katawhan Entiro Pilipinas. Kaning isyu nga baho, dugay naman ni, perminti man ni. Ha? Perminti ni. Pero ang ato ni kwan nga naagid siya, di nato na siya i-discredit. Naa siya kay naay nagpamatuod. Ha? Pero ang pangutana karon, pila out of 120 million katawhan sa Entiro Pilipinas, pila ang naka-avail? Oh, mo na ipangutana diya. Dabi karong doon na rin 8 milyones. Ha? So, kana lang ba di ay ang mga tao nga nakinahanglan sa gobyerno? Ha? Mo na ipangutana karon. O niya, tungod ni Ana, Usa unta na kaindikasyon nga magtumbok nining administrasyon nga mas hugtan pa ang programa para sa pangkabuhayan or para sa ginatawag ta dugang abag sa mga kaigsuunang kabus, labi na kain mitaas ang palaliton karong panahona. Pero kanabay atong kakakita? Amo na ipangutana karon. Kanabay atong kakakita? Naman gani karong panahona mga igsuon mga igala, kung wadto tag impeachment balik, kay kung walaon lang bitaw ning impeachment, ha? Kung walaon lang bitaw ni, ako dili ko again sa impeachment. Kung naagyoy bugat nga ebidensya si BP Sara nga angay tinawon, sige, go for it. Pero pila na ka-ebidensya ang gipresent. Mangani, pila na ka-testigos ang ipang back out na. Like Madriaga. Si Madriaga gihatagan og pagtagad dito sa Quadcom. Nga maoy na gatun, matut pag-grabbing claim ni Madriaga, gatun siya kwarta nga to kang President Duterte. Okay? Gihatagan pagtagad sa Quadcom og mangani na ay mga leading question sa Quadcom. Ha? Walay misleading. Kay kung i-mislead, mabuking si Madriaga nagbakak. Pero of course, naamanggoy usahay mga pangutana nga although dili siya misleading pero kinahanglan masayran o kinahanglang ipangutana. O ditong dapita mga istorya, mga igsuon, mga igala na bistos Madriaga. Kabalo ang Quadcom members ani. Silang Jirby Luistro, kabalo. Silang Abante, katong pastor, kabalo. Pero ila pagyapong gipadayon o investigate or hearing si Madriaga sa Quadcom. O sa tuyo, ang tuyo ato, nga maindikan gyud ang unahuna sa katawhan nga dunay isyu si BP Sara o tungod niya na kay dunay isyu, questionably ang iyahang integrity. More na'y gusto nga kanabang targeton sa katong hearing. Gamay ra kayo ang nakavail, sakto ka nga for compliance lang. Okay? Muna siya. Kay kontinuod pa na, nga namang dili maka-avail ang tanang kamus. Naaman tayo dato sa matag munsipyo na i-record kung kinsay poorest of the poor. Iagiday by locality. O tugutan ang mga LGU nga maoy mag-facilitate sa pag-apod-apod. Kaya na may mga record. Gikan sa barangay, ipasa sa CSWD or MSWD, doon ay mga record. Now karon kinsa, dito rin magbasi, poorest of the poor, kinsay takos makadawat, pwera na lang, sa katong dool sa luwag, kaya di gito malikayan nga naagi mga inana nga instances. Bisag dili pobre, dool sa luwag makatag, pero dirita sa ikuan. Dirita sa isyo nga angay natong puntiryahon. Pila na ba'y naservisyuan? Standby sa ta mga igsoon, mga igala, alang sa atong jutang painumdom. O ay muglakaw kay labing mainiton nga diskusyon sa atong pagbalik.
1: Dilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes.